0: Perjaka wa Radio Mosambik ni hlamula kusukela seni ashkan ke social makuplan shunza shan jongwen kulumu shunza nkulu gaza mailan kuba ke ibula kana kuno kulongo shunda shama darla ya vusiku nina mrabu wa ina lana dweke muyanzale ke atavula vitu niku entero mondo au lanzako ya la sela lipelini
1: opelini mina David di Fernando Mabot
0: ba Mabot entero mondo lo lanzako
1: mina ni mshavisi wala makuplan
0: kantero lo lanzako wa bara kusunguni kale kumbe lembe moja
1: ya nsingule kale
0: unibale manga kina ulanza
1: ni 23 jan
0: ka 23 jan le inkwayo inshini swo hlangana kana swona leswi kutsakisaka leswi swinga swizathu kambe ka ntirho wa wena
1: ndzeni ka ntirho unge swingeyendlu nga khangani swikarhato nele ntirho manje kumu nga ntirho wa mina hambi ni hlangana swo swikarhato na zama ndlela ya ku ni kota swi kotaka ni tsandza swi tsandzaka
0: I kusukela ka malembe lawa ya ndzhaku a wu tala wu tirha ni usiku kumbe u tolovela ku hantla u pfala
1: malembe ndzhaku a swi nga ni vevukeli ku ni tirha ni usiku mara sweswi hi nga ni yo magezi a kota ku hi tirha ntini usiku manje hi ni limiti la minkarhi ya hina mayelana ni ntwanano ya hina la mirikato
0: mi tolovela ku huma ka mama
1: ya midsemana hi tolovela ku huma vintumahora se a fin de semana yo lo hago ma 23
0: kambe hiswi swikarhato mhlangana kuna swona siku ni siku
1: ya swikarhato mhlangana na swona siku lin'wana lin'wana ni nga vula ku hi hlangana swikarhato a hi hlangana swikarhato ku va ka ni ndzawulo ya maphorisa va jikajika hambiloko va likola va pimisaka ku va hi mayela swa ku biha va chava ku vona a ndzawulo wa maphorisa
0: kambe mayelano ni vanhu lava va yamukela ku hi lava ku rhandza ngopfu ku ta nkarhini wa vusiku hi vulavula hi majongwani a swi ku endla leswaku va nga tshuka siku rin'wana handle wo pfala
1: naa swi ni endli ku ni nga ndlika ni pfala hi kumaka munhu hi leswi ni vaka ni ku ku ni ndzawulo ya maphorisa ma vonelela ya ku pfala ka hina ku fambisana ni nkama loyi hi nga bula
0: hi vonana leswaku va ku ni bilari hi vulavula lexa ku va vacha a majongwani nakona ku ni nkama wa ku pfala
1: na u nkama wa ku pfala ni a hi tlulu limiti leyi hi nga bula ni vamakwavo hambiloko vako va ha swi na le ku tlanga hi fene leyi hi tsemerise mhaka ya nkama
0: van'wani van'wanyana va suka vacha va ku tirha ni vusiku hikusa loko va tirha vusiku ku ni lava taku na va ni ku va pfulela yini wena ke u yamukeliwa njhani hi xitshunku ka ntirho wa wena
1: ka ntirho wa mina ni khomana na vona swona a ku na problem
0: va ku nyika ndyangu kambe ku ni lava va tshuka ku va nga tirhi hi ku vona va ku a vusiku hina hi nge tirhi ni vusiku hikuhi nkarhi wa ku etlela kambe hi ku hela ka vhiki u ta va kuma va busy va xisa na va tlanga i swini leswi u nga vulaka swona mayelana yo leswi malaka min'wanyana min'wanyana a ti tirhelana hambi ngopfungopfu ni vusiku
1: a ku tirha ni vusiku nje hi mina ni nga vula swa ku ku ni vantage ku ka mali wa makwavo va yekelaka van'wanyani ni van'wanyani swi kumaka ngezi swi va ni vantage makambu wa manyingi vanhu se va yekelile kasi wo tiyiselaka ngezi swi na vantage nyana hikuva rhongo nga koa ka nga le rhandzi la tsakisa ni maxi loko u yekela ni swi na michumu yekelile
0: hi vona lana wa tshuka u phendzula ku u ta gweva kumbe mati hi nkarhi lowu pfulaka wona
1: mapawu ma ta hinka mali leyi pfulaka hi yona
0: kambe mayelano ni matirhelo lava ya vusiku a ku na yin'wana mintirho lowu landzaka yona yi nga ku endlaka ku phendzula kumbe ku na ku ya masin'wini a vona hi kona lomu ku ni tindhawu tin'wani ti rimiwaka van'wani va endla swibulokwani a wu tshuki u landza yin'wana mintirho
1: mina na ya masin'wini ni na olariya a olariya i seritoki loko la ku ku ni kamba ku phendzula se ni muma wa ha ku sikile wa pfuka kulomu ka ma 4 hora u ya zama swi kota ka swoka nkarhi ora loko u hisa swa kosta ku u cisa
0: kambe ko ka olariya leyi loko u phendzula swa ku vevukela
1: ya matirhelo hi laha ya maolariya lama tikaka ntangu purike nje hi mina ni na tirha xiporte hinkwaswo no hakela swi tshuka swi endla ngezi a ntshovelo wa ku a humi swona
0: hi swona ulana a barakeni o karhi o xavisa kambe u phendzula u ya olariya. Ku ni ntirho wun'we wu endlaka siku rin'wana rin'wanyana leswaku wa fika u lava madaka lama tirhisaka tanihi semende la kona la ku bindzula a swibulokwani kumbe u endla ku hinkwaswo hi siku ra ni
1: na ku ni siku la ku u landza madaka le valeni ni masiku ya ku a hi lezi njhe hi mina ni nga ni mitirho ya seni ya seniya ni mali swa ku ku ni vafana se va baketelaka se ku ni nkama wa ku se ni famba laha tihunyi ni famba ni lava tihunyi ni ekona hi noche ni ku ala madaka ni lava movha u khemela madaka malisinya masiku ya ku leha vo baka vafana maolari ankoveni
0: leswaku va ni vanhu lava tirhaka na vona i vanhu vangani
1: na va bixikatiri sempre baza ni malinyana ni va vita ni tiva vama ntirho ni nga va rhuma vo hangala sensani ti vona swi swi kota
0: ka ntirho lowu taka na wo endla u swini swi endla u nga swi kuma u kume ku ti pfuna hi ndlela ya kona
1: epa ni nga vula swa ku nakona ni akili swa ku a yinki ni swin'wana swa la mutini na kota ku swi tlhawukanyisa
0: kambe ku ni lava hengisaka va chavaka ku landza mintirho ku hambanahambana ka yona i swini leswi na va lava ku va byela swona
1: ya na tshemba swa ku va vanyingi njhe hi ndlela ya nkoveni ya maolariya van'wanyani a va yi landzi ku tiva ku mintirho liya ya karhata se hambiloko yi karhata mitirho na ku nga na ntirho wun'wana lowu ngo fanele ku endla a swi sizi nchumu ku pfuka u tshama loko ku pfuka u tshama ndlela leyi to kula kona kasi njhe hi mina a sini merikado seni a negosi a nga ko u nga swiswa ku ya karhata se na ku na mvumeti hi nkarhi wun'wanyana se na ku nga na mvumeti hi nkarhi wun'wana loko ku nga tiyiseli u nga swisukula wa vona
0: hi swona kumbe ku ni swin'wana u navelaka ku swi engetela ku a nga vutisanga
1: na a ku na swin'wanyana ku khensa loko ni kumile ni fikile njhe hi ndlela ya radio leswaku hi ta dyondzisa ni swin'wanyana ja na mina loko ni swi ri kona ni nga phazama ni ta kombela rivalelo
0: hi swona ni khenseli ngopfu swinene ri karhi lana i bula mayelano ni xitundatamatirhelo ya hofu siku nyamuntlha yi buleke kusukela a xikanekiso xa nghozeni a xifundza xa ncongweni lomo xifundzankulukasa nakona ku lowu bindzuleke no kombisa wa mina roxtino botela

0: 3/21, pfukeni nimwengiseti imwamukela kuhili. Alo, hoya hoyane. Alo, ngichili abitu mumani
1: ngivukile baba mukunda unana Jean David Muhala district ya Murombeni.
0: Jean David Muhala kusukela Murombeni, kuyini Murombeni?
1: Kunene kuhasi.
0: Nyamuntlha kota
1: sontojustinubaka
0: kuni ulombi. Lisimu leyi yi yaka mani?
1: Yi yaka Ernest Mozini Makwakwa, Helena Gabriel Vavunwa Munyingi Justin Makonzi ni voka va xarhi va mina lava nga xiwana ni nga ta hlela va va matsolo mani voka va nga va xiwaka va rengula loko ndzi nghena ka Gaza ndzi kuma mafuyeka vo tlhelele vanghana va radoli ka Gaza voka vanghana va radoli ka Maputi ni voka vanghana va radoli Munyembani ni Muxirini ndzi le ka Hon'wini ndza va rengulela voka na wena kwalaho alisitambere ku kumba.
0: Bongile, bongile João, bongile Tarnelino Santonene. João Muhala kusukela distrito yaleka ya Murombeni, langela uchenjiga Justino Baka liranzu iulombe

Justino Baka aliranzu uyu lombi kenshi ngilangiriwa kuha Jean David Muhalo kusikala murumbene pakunu a nomboro ya hina yita ikhava kari hamukela xipopulano laha si kunu mingisitangi ikara zama kufona makunu a nomboro yikari ikhava

0: Okay, laleya vunanga bya Jimo Mendes xin'wana tiko a ti hanyela kahandle ka rona kutani tikonkulu Europa lomu a rhendzelekelaka na vutomi ke bya ximanguva lexi 5:24.
1: Votação é o Nangalakaya Kankari Wansimansima.
2: Banasterisco 744 Cardinal Cafon Lawena Langalana Vangetengom Ekulanza Ukuker Votare Utsala Kodigo Lelfimo Ulnavelaka Se Utsala Male Lugamu Ukufirmara
1: Logo Pazamili Degeta Laya Vangete Ota Delegação Se Ulanga Delegação Lintra Lana Lissimo Lawena Lilumbaka Kona
2: Ingisalami Hanzo Emidgvela Enquayo E tirimi em quatro.
3: Tindambi, tienga tili kutwalana katinsuna.
4: Jaya matrivi lawa matingaluta kumati.
3: Tivikeli, uva uchikumetela malaria, mafambela kule na wena.
5: Biko wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaka ku va ku nga tshuka ku vonaka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku vonaka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila, na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
0: Yo kalengale ku tsakisa kambe yo ndzava kula ku hi hatiselaka ku tivonela ku ti vekisa na mbini ku hlayisa kuva hey malangala wase masunguleke matani leti nyingi 5:27 zwi lavetela 6 a lexifundzankulu na mpfula ku huma ka Jimo Mendes ya kanhla wa Eupuro.

anangena anga ba leswa ku wadi vadwe aveka ni ku miyela tlhela a ku ntse ku ve wa swi tiva swa ku ta di rumara mama no mama no mama no a chava ku ti fambela mpela ali yexe

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: Seis horas já te conheço.
2: Mandla yo basa, shitembe social domi. Undo litindambi, kambe avubasisi lasi mama. Jamba amanda, imati misabau. Na unge senada, niloko wahali gama kutirisa ashikoti, kumbishana kukoma sumwanyani, shanchaka. Tivikele, uvikela njangwa wena, kama vaji.
3: Biku wa shitsundzuxu mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa Xikwalakwala na Masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa Xigubu, Masanjena na Mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela, a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, minhwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
1: Seis na dois minutos, Kamishlukem pela One Sot Makumambirini Naro, Kamuano 2026, Juacua Kempela Sotoleuga Kotayona Keku Bunuk, Makota Keku Fuka Kona, o Lavatindel, Takuenga Sela Abinsurawen, Kumbe Taku, Sela Niku Shenga and Sotolekas Kuva Viki, Tasmula Angela Inen.

I said, hoyo hoyo ka un'wana nongonoko ri tula ntsongwana. Nongonoko ta ka ntsongwana uya fika ka ntsongwana. Sonto ni sonto ntsongwana ani ri tula na radio Musambiki. Hi vulavula leswi fambelanaka ni hina vatsongwana. Kufana ni kutlanga, hi tiva timfanelo ta hina, tisindziso, ni hinkwaswo leswi hi fikelelaka hina vatsongwana ka timhangu. Akasiyo ya mhlota pangalati we mina Felix mina Mahumani. Lana nita kutisela ka mabulu ya utakisa ngofu shunene. Kamukandu mabulu, kutiva mganga Msambiki, para benja vose, na inga koshu magelo. Amukandu tama shekelo. Itele china ngofu shunene. Na shilitano, itayachini.

Mwingisedi veka rito na ngala utakisa ngofu shinene. Iya, kusungune li nchini noshe kubanganu wa minamenge sefika la shtu. Kambe, ingisa mgano minu. Akalisi ula nyamundla. Ila kufula ule lesu shikambelo shingafambisa shishona. Nikutilungisela kama feri. Eya, ama feri lawa ni marinzela ngofu shinene. Kombinga umula mabuku, nitlanganyana. Kambe, nikumbukile mani. Eish, wae nyiki matepese. Kulava ni maendle tindlela leti nene. Kambe anavela kubulisana ni vanghani va hina la studio. Ntivale ka vona swa ka viki la vona lifambi njhani, swikambelo va swiendlisi ku yini, ni ku va endla yini ku va va tilungisela ka maferi.

0: wavuye madza seje utasongola ufunda.
1: Hey, seje usuka ka head desk ora se uya vhe madza seje.
0: Eh, shishile mngani le kaya lokwa nga tirinchum ka kae.
1: Anze kutisisa mngani wami.
0: Ngaku suka madozi uya madza seje utafunda.
1: Se utlanga dozi 3 14 kinza seje 5 ora zvina utlanga. Au dlikanga malo mngani wami na uitundlala.
0: Eh, na yito.
1: Tsero kutwandlala mahini mngani wami.
0: Umuka kaya uyaka.
1: Uthe uthlela kambe yatlanga.
0: Eh.
1: Eh mngani wami, David mngani mwana ata ifundisa kahle. Ingisa bem mngani wami. Au shene divani.
2: Ishilo.
1: Avigilani lifambi njani?
2: Avigilani lifambi kwati.
1: Ikola kai?
2: Laka kunitlangile, nifundile, nhlani hamba xikambele.
1: Inje uxtile swimngano yena alisana nga swibala kola?
2: Ina, o ka nga swi hlamuselanga kahle.
1: Ni hlamuseli wena ka mngano mina.
2: Mi ka mavona la mina, vona leswaku hi nga pima nkamakuyu ma tipeseni ku hi tlanga. Ku hi hamba swilo swa kaya.
1: Yena ali a humaka ya madoza va ya madza seji. Hi nga ni hlamusela ben lani mngano mina.
2: Kama no huma ko huma ya utlangeni.
1: Ale huma ya tlanga.
2: A swi khwatsi leswi. Hi ku dozi inkamali musi. U gama majestown a teka totsi. Ka totsi u hamba uma a matipese se hi kolani u gama u suka ku yo ya tlanga. U hantlisa u vuya u ta hlamba.
1: Ha swi li ku sungula ku langu wudla u gama ma matipese u gama u ya tlanga. Ah, swi kahle leswi mngani wami. Se va ti lunghisela ka mafera wena.
2: Ina mngani wami.
1: U ta ku leswi mngani. Devloka dla swaku swa vhuvhoyi.
2: Ah, ka mafera ya Vicky mina la u tshama ka netlela.
1: Yu, u etlela ndze mngani wami. Leswi ngola ku entlela ndze Devin tepese u ta khotla kuma.
2: Ahi, a swi jumba swa tepese senze ndi ta tshama na neli na swo. Tranika swi khuhla.
1: Mngani wami divani ya marito ya u gama ya kama.
2: Marito ya u gama ka hinkwavo va ningisaka ngopfungopfu maxaka mina.
1: Na kunena marungu. Mafiki. Au sheni mngani?
0: Au sheni.
1: Avigilani lifambi njani?
0: Avigilani lifambi kwati.
1: Ikola kai?
0: Ikunifundile, nitlangile, nitlalani maswikambele.
1: A swikambele swa wena swi ve njhani mngani wami?
0: Swi ve kwati.
1: U endli kahle swikambele?
0: Ina, ni endli kahle.
1: Se u yi tshembisa malota mangaki ka swikambele swa wena?
0: Makizi Brahenhle.
1: A ma dzadzadza hi lowu kumakumaka mngani wami. Uku dzakinsi dza dza 6 dza dza 7 dza 8 dza 9 dza 20 dza 21
0: ina majaka english
1: zwila vula vula ngiza leswi ngana mina
0: ai
1: unga tsenza how are you
0: ngani ha hunda chicken notch
1: eh hai swona leswo man
0: eh intwini mina ntsaliswa swoswo ka xikambelo
1: oh loko vaku how are you vali unjani avalungani ha hunda chicken notch
0: oh mina ni kuvata ku hunda ku haula
1: hai swona leswi ngana mina kesi
0: Eh ni khensile nga nfundisa. Se ni hlamusa swikwini loko vaku how are you?
1: Vali mi funny thanks.
0: Eh hi mi funny no now. I'm fine. I'm fine.
1: Eh iso leswa ndawu. Se loko la ukha ni mambo vali.
0: Thank you.
1: Eh
0: thank you.
1: Frank ama yini?
0: Eh hi Frank mani.
1: I mani gas.
0: Thank you.
1: Ah Frank na yura.
0: Eish ai mani.
1: Eh iso leswa ndawu na vula ku rungulela mani.
0: Navela ulungula mashaka mi lava ntwaku ngopfu ngopfu tiwa milu nyashungi
1: natemba swa marungula mafikini.

Iveka ribulisana vangani va hina kwala studio vanga hi gwela swa ka vhiki la vona ni fambi njhani leswi kambela swi nga fambisa swona ni leswi va ti lunghiselisaka swona ka maferi hi tlhela hi fundela vulavula xinghezi ni fundiswa ku Frank na Yura ni swi lava u bala swa ku njhani kumbe swona ke ni ku rhamba ku hi twa unanga mungani wa mina.

ahili kari twona ngala utsakisa ngopfu swinene eh kambe ndlala la seyo sangula u ba xipfali ani swi lava ku nyimanyana ni dlaya kwenongonoko wa hina se wo hela kambe ani swi koti a hi twi mukhandlu ta maswekelo.

Wingset ya kulosa vangana mungala studio na mwena milosa anyamuntla mina ntami dzonzisa leswi ni swekisaka swona makhofu hikuva vale lo mukuzinya munhu munhu ati endlela leswi swi mutsakisaka se maswekelo ya mina ma hambana na maswekelo ya wena ni ya vangana va hina la studio mina loko na ku sweka makhofu ni vanga hikuva ni khedela makhofu lawa ya mina swi sama tloka lawa ma nga sangula ku chuka ni lawa ma nga wa maboxeteliwanyana hi swibixinywani ni petela mukamba ya siya ni chela mati ni chela munyu n'wani votiswa ku munyu ni chela mhaka muni hi leswi vhovhi wa mi a nga ni fundzisisa swona se vale leswi kokwana ku fundzisaka u fanele ku swi vekisa ni ku va u swi landza se na mina loko ni ma petele ka basi ya makhofu ya mina ni chela mati ni chela munyu ni tshamanyana ma 5-10 minutes se ni ma humesa lomuyana ni tsemelela loko ni gama ku tsemelela ni tlhela ni ma hlantswa futhi hi mati man'wanyana ya ku basa ni ma chela lomu ka panela ni mbonya ni gama ni rhara khokho ni kandza timanga ni lunghisa ximati xa mina xa xin'we ni marhandzi ma a makhofu ya ku chela ximati xa xin'we kumbe mucovelo wa timanga wo chela ximati a ni wu rhandzi se ni chela xa xin'we ku va xi sasekisa mucovelo lowa wa mina luya a loko ni swi lulamiseli hinkwaswo leswo ni teka panela la mina ni nga petela makhofu lawa ya ku hlantswiwa ni li tseleka ni ka ma sangula ku phuku ma swi tiva ku phuku ku yini n'we vangana ha a mu swi tivi hikuwahi swa n'wina va ntanga leswi a hina hi nga va khale mu hleka swa ku mu va khale n'we mina ni wa khale e ni wa lembela la 1900 i ngi malembe ya mi ma landzisela laya ya vhugulagula kambe loko vuyesa ni ka sweka ka makhofu ya hina loko makhofu ya mi ma sangula ku phuku loko ma sangula ku vila ma sangula ku vila se ma twala moya lowa wa makhofu lowuya ni hluta ka khokho la mina mina rhandza ku hluta mati lawa ya ku sangula lawa yi ni ma vekanyana tlhilweni se ni nga ma ni hluta lawa ya man'wana ni hluta ka mbirhi kumbe ka nharhu swi ta yelana hi ntsengo wa makhofu la ni nga chela paneleni ni ma chela lomu ya ka panele ya makhofu lawa ya a mati lawa ya mi ya khokho ma vila ni makhofu a ni rhandzi ku tekela ku chela timanga hi ku loko swi mahala ni twa ngi timanga ta hlwela ku pfa hi ntamu se ni chela khokholela la mina ka makhokho ni sangula ku vila ni sangula ku ngila kombisa ku huma mafurha ni teka timanga leti ta mita ku kandziwa ni chela loko ni chela na se khokho ni sangule ku vila a na ha ti twi timanga leti na ti ni hwawumbiso se ni ma tsika ma vila ku ve ni cheli ni munyu wa mina ni chela ni ximati a nyela ni cheli ngama lowu timanga ta ka ti nga se wupfa loko se ku chata masinku mi ni xi ku va ni phula panela la mina ka maka ni chelaka a nyala ni mati lawa ya khokho ya ku sangula lawa ni nga hluta ni ma veka tlhelweni se ni chela taka henhla ni swi tsika swi vila mani 5 minutes lai ku va swi wupfa swi tlhangana bank khokholeliyana ni nyala ni khokholela ni timanga ni nga rhanga ni chela ni swi tsika swi vila ku sanguleni se ni gama ni tiphulula panela la mina makhofu ni veka hansi ni ma tsika maholanyana kutsongo ni taga ni mpunga kumbe wuswa ni swi tsika swi hola ku a tintlhari ti ta wu dawu leti xibedhlela tivu leswaku loko u ga minchumu ya ku hisa hi ntamu hi leyi vangaka swikarhato a non'wini ka wena hambi ni ka matini ya wena se hambi li wena munghana loko u vuya exikolweni kumbe vuya enkerekeni leswi nga mithanga sonto u nga tsutsumeli ku ta fika u teka swa ku gauga swa ku hisa khumbula ku va u swi chela ka prato swi hola kumbe ta mukuma mani a sirivheri ka matirini a swi tsiki swi hola na u pfa u hlamba mandla u cinca mpahla leyi u nga ya mbale enkerekeni se vo ta tshama mizini u nga khohlukiwa u khongela se tigela swa wudla swa wena hi leswi mina ni swekisaka swona makhofu se n'wina ke vanghana mi nga la studio n'wina mi swekisa ku yini makhofu kambe ku hi a nkama wa radio wa karhata va hi pimelile a vhikile taka ni ta mi rhamba na n'wina wa mi tlhamusela leswi mi swekisaka swona makhofu kumbe matsawu kumbe yin'wani mbita leyi munhu mun'wana ni mun'wana a yi rhandzaka ku va ti swekela leswi hi leswi mina ni swekisaka swona makhofu le kaya ka mina a kuzinya ka mina va la kuzinya ka mun'wana ni mun'wanyana ku ti munhu wa handla ta manda se leswi hi leswi yi nga maswekelo ya mina ya makhofu

0: hi karhi twa mukhandli ta maswekelo lani hi nga fundela ku sweka tlhela hi dya munghana wa mina a swoswi i nkarhi wa ku hi tiva mukhandli ku tiva muganga misambeni
1: awuxeni vanghana va mina eyi u nga chaveni mana mofa mina u lunghile a ni na u siya le ka masiya le se a kuma swa ku yala ku fikele ka masiya le movha wa mina u lunghisiwe va mekani ku layana se hi teka xitarato xavengana tikanje ku hala ngheleni laya swoswi a movha u tlonda ku ya le a mhwane hi ya madendere hayi ka kule gama kokola ya madendere laya se ka makhambe man'wana hi teka minghene ya sinyana a ndyengwini hi ya khawini maxa namuntlha hi gama kwini a madendere kambe a ni se u dumisa movha mu nga chaveni u ta duma wo lexi ni la mu kombelaka ku xona hileswaku nipodi mu khulumela va nga ni mu ku hayi movha Manuel ton u bolile movha Manuel ton siku ni siku yo pfuka chovhela hambe loko hikele movheni ku la hi xike chovhela eyi mu nga vulavuleni sweswo na mu kombisa ku movha wa mina wa tirha kahle hi loo ni ta ku dumisa sweswo wa ni danisa movha lowu mane ha maxinyima u ta duma sweswo ehe poronto a wu ku movha mina u nga ti duma ni namuntlha leswi mahemba ke hi kongoma a ndlela hi goxometa xitarato lexa hina lexi movha wa hina u kombisa ku ya kokole a mhwane a madendere mu ta ndzisiwa hi mina Elton Gulamu a hi endzeni swin'we ke va hi ya madendere a swi karhati swo lava ku loko u tihise ka maputsu se a xitarato xa wena u kombisa ku va yi nyembani hi ku a wu ngo hi madendere phela se na wu ku u kombisa ku ya ka maputsu loko u teka xokwe ku lava ku u jika hikokwalaya na ka ku rizamentelo la masiya laya u jiki nge u ta seka canjhani se u goxomata xitarato xa ka ya kwini ko se yi nyembani se hi ximanji va literate boagent hi ku ehe boagent va le vanhu va kahle se loko u fikile laha ka masiya laya lexi u fanele ku endla xona xa ku karhata ku lava u longela hi ku nompodi u yendza u nga longelanga fika le u xavanyana matrangerini u xavanyana madin'wa u xavanyana swa ku dlawudlanyana kambe u nga khohlwi ku xava tikanjo a tikanjo nompodi u khohlwa ku xava ku lava ku xava tikanjo vona mina loko se u xave tikanjo u kombela papayi kumbe mani laya no lowu u ta endzaku na yena okay swo swi podi hi endza kahle na u longele mati futhi ku epa ku ta laveka ku phuzanyana mati phela ku konyana a hi kule ni tama mara ku konyana se musuka lana mbembembembembembe muhundza ma 3 February muhundza ma xipenye muhundza lana ma xikhumbane leswi mu ta seka xancayi ku sungula se mu ta vona hi xipontani xichoko ku pontinga laya loko u fika u vona pontinga la ku saseka ku nga ni mati layana a ku u vona tingwenya ti tlulatlula layana ti tlangatlangani tihlampfinyana tingwenya ta fa ti tlangani tihlampfi ta la Limpopo la va leriyo Limpopo koko laya ti fa ti tlanganyana laya tihlampfi layana se u fika u hundza leyi nyimanyana laya Limpopo layana u xiwa tingwenya loko ti hlambela maxi u nga ngheni u hlambela ku ha ti ta tlanga na wele ku la ku hlambela nonawa se u tlhe u nghena movheni ku yini xitarato game ngena ka cencayi u fika lava ngo yipurasa laya alaya purasa laya loko u khwele xibomba laya ka masiya xika laya purasa laya u kume ni kombela movha ku ya u cope va tlakusa litiwo va ku endla va ku a u copa u copa u copa u copa exactament u khwela movha wowolowo nompodi u khwela movha wa mandlakazi nimpodi u khwela movha wa ku ya seka ximbutsu se wena u khwela movha wa ku ya u cope u wa ku ya nyembani u lava ku rekela kitonga u va rekela kitonga a mi ni rekele kitonga u khoma xitarato nge u ya koko se nyembani se nghena movheni kambe loko u ta hi movha wele u ya wa wele u ya ku fana na mina ni nga ni movha wa mina wa ku u duma ban ene a wu na guwa u nga nyimi laya parasa laya u hundza njhe u famba mve u hundza switolo u vona maperedi a va ko va kha va nga tima peredi phela u ta vona tingo na tikolo ma nga dzukini swi nge ti mwela leswiya u hundza maperedi lawayana u famba u famba u famba u ta fika pfundzu khe u vona mati lomareveni lomo layana va leyiswako hi lagu na xonawo angulozani wa koho u hundza angulozani lweya gonzo hundza Bayreuth u khuphuka partido u famba u hundza partido hi wena luya u ku bepe u ku faramasia hi wena luya u ku soseka mara vo soseka hara laha wo hundza loko u hundza soseka u ku partido ah se hundze partido wo cruzamento u ku mve ku ni xikurvhana va ngo i pareke layani a nga se fikando ximilo fika ka pareke u fika u jika ka kurva la pareke i makurva ya ku sungula ya koo phela va ya ka cancaya u fika u jika laya ka pareke layani mbe u khela u jika laya ka nghanyana va ngo i terminale u jika terminale se u ku ka ncongweni phakati loko u fikile ka ncongweni a wa la ka cancaya se u ka district u tixongweni xongweni maparaxi ya manyingi phe man'wana u nge te mativetelela wena u nga la tima maparaxi wo teka sala ti u famba pambeni wena u famba u famba u famba u famba u famba u famba u famba u famba u famba u famba u famba u famba u famba u famba u famba u hundza laya center bush loko u hundza center bush alayana kombe laya ka masiya u xava nga tibanana laya center bush xava tibanana swo u xava tibanana center bush u tlhela u kandziya mava fuwati bala hi wena luya u famba u kuma siyene uku hundza layana xidengele u hundza kwikwini wo famba leswi makwerhu loko se u famba u famba u famba u famba u famba u famba u famba u famba u famba u famba u zana yinge u karhala phe u kandziya sileradori kumbuza nhlana wo vava hi ku tshama u khengeta a masofa ya xapa se u komba ku ni kombe ku humulanyana u ta vona mabombe ya ku saseka lomu mareveni u vona nyana xikhwatakhwatani u vona tihomu swi wa wena kontinua ro famba wena u ta vona hi maperedi wena lawa ya khale ya vakoloni lawa ya loko u vona maperedi ya vakoloni se u fikile madandere hayi kule futhi u nga kontinua ro famba and loko u nga ku tivi ku la u famba hi ku vutisa phe u ku ndzi hundza kwini la ndzi ya ka madandere mina va ta ku madandere kontinua ro famba hi hale hi ka hale koho van'wana va ta ku ye awangela le va ta ku u famba u famba u famba u famba u famba u famba u famba u famba u famba u famba u gama u jika loko u jika wa famba se u ta va na maperedi laya phela ku saseka ku pfuxana se u fikile madandere loko u fikile madandere nyima laya ka khambi lin'wana hi ta endza swin'we hi ya le andengweni kambe ya hamovha wa yena u fambile u nga timekanga mu vonile swona nibongeile hi ta vonana ka nongonoko lowu taka ku va hi teketa xitarato hi ya le andengweni ya ya ya sihaka hi va copelwani hi ta kaja sihaka

0: Radio Moçambique, emissor provincial de Gaza.
1: E Racha Ixichangana.
2: E Racha Nguchichope.
0: Transmitimos em português, em 810 kHz, na onda média, e em 90.9 MHz, em frequência modular.
3: Votação é o Nangalakaya Kankari, Wansimansima.
4: Banasterisco 744 Cardinal, Cafonlawena, Langalana, Rangetengom, Ekulanza, o que quer votar, o Tsala Código, Lelfimo, o Navelaka, se o Tsala Male, e o Gamo o confirmará.
3: Logo, Pazamili de Getalaya, Rangete, outra delegação. Se o Langa, delegação Lintra, Lana Lissimo Lawena, Lilumbacacona.
4: Ingisalami Hanzo, Emigrela em Quaio. E terime em quarto.
5: Matio Bassa, Ivo Tomili Nene. Tivonele, Nzaukati Ndambi. Fuzantzena matilama bilisiweke. Kumbishana lawa malamseliweke ikloro. Nisungwane lesu lamselaka amati.
6: Chela mati kashi gwaleshi baseke. Nakona utela umambonya. Tivikeli kama vajia kuvielela ni kolera.
7: Biku washi tsunzushu maelanu ni janza la malanga 2026-2027 ekola kakuva kungatsuka kuvoneka El Nino eshifunza nkulu Gaza. Kale tiyelana kani kulumukela ka janza. Kunyimeliwa leswaku xifundza nkulu Gaza kuvoneka kukala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku womisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku womisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti tisikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila, na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Kata ufui, ahiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
8: Horas na 9 minutos, saco cama runga lá vai a minha chuta em pela e chibutis, saco vinda vindeca, guaviseca, acunene, culucumba, cacumbilua colanga tsaka avonile, chijadana, xa comera malembe, yantanga leso, chadan lexiluaca, cavavelic, cu sucaram guvera lua tolo, encaraja sejoras, cu. Angala keni kumbe kunyamalaleni ka xona xijatana lexa ku komana nje ni ku vandzana xitsemetile misisi a xi ni buluko ra mbala wa tilo ra jeans ni xikipa xonawu xa mbala wa tilo kambe xi nga ni xibalwa xa boneka laha xifuveni na xi ambali a swixinelwani swi nga ni ka ku tshuka ni ka ntima. Ita basa shivutisu. Jalili, shifanyana lesha, kumera malembe, shivilua mtini wabaveliki kusikela zesezora wasikula tolo. Kunye malene kashona, shiti ambalili abuluku ra jeans, ram bala watilo, shikipa shan jeans, nasho na shambala watilo na shini shibone kanda, shifuveni. Ashambale mashinela manganeka kutuka, kelo yantima. Kutani lo kutuko wana jalili, mwana lwei, Lavitela baba Giuseppe Lembe, io 86 42 79 26 4. Tapinda 86 42 79 26 4, como 84 42 79 26 5. Mamana Warona Jaleri e Agira Carlos, 86 47 58 38 3, 86 47 58 38 3. Ungava uhlengela ku rulisa mbilu ya ndyangu lowu wu nga ku karhatekeni kwalaho ka ku lavetela ka ntsongwana lweyi. 8:11 byi xuva ku va ka nsoto le mingiseri va yinene va soto ya kurhula va ya ku thutha kempela ni ku famba khwatsi kasi ku lulamisela vhiki leri ri sungulaka.

A ta ku nyike mamana wa Sumbe hi ku va tana wa Sumbe. Se swa karata. Se swi ta lavaka ni ku lava madoda ni masungukati. A nga khotli ke mamana wa Sumbe swa ku ku ya mangala a hi le ku nga dyiwa timpondo ta lavolo rakwa. Hi seni timpondo.

dinga huma kona. A fanela ku famba leyi a humaka kona leta na masumbi ku ya bika kona kasi mhaka leyi ta kota a ku khetliwa ka 8:23 ndzhaku ka José Guimarães la ku nghena ndoda ya ku huma leyi Nyarimi yi nge Laurindana Romani Gwambe lweyi.

amashekeli inhlawa ukulu malembe ndzako ka mpikizana ya musambola leswi vulavula hi vamashekeli a hi vulavula hi valiga sportiva di maputu a mintlawa leyi loko yi nga li kona ka mphikizana ya musambola a musambola a nga li wa nchumu kambe malembe lawa hi nga ka wona i mintlawa leyi se yi kumeka kuhandle kambe lala swa swi kotile ku teka ntlawa lowu wa maxakeni ku va wu ya wu tlhela wu ya kumeka ka musambola wa dosmili vintage ta ku ka ntlhanu wa malembe na lin'we na ntlawa lowu nga swi koti a ku humelela kumbe ku chapela wu tlhela wu ya ka musambola kambe ni lembe leli maxakeni leswi kalaka swi nga mufambeli hi tindlela tinene loko hi pima leswaku maxakeni aka decima segunda position no va ni ntlhanu wa tipuntu na tinharhu tipuntu leto a ntlawa lowu loko a segunda volta leli la musambola ni sunguleke loko wo kala wu nga kumeki ka matshamela manene swa komba leswaku lembe ri taka ntlawa lowu ta tlhela wa bela campionati provincial hi ximi xa doropa la ka Maputo a hi ku kombela ka mina a hi ku kombela ka radio Musamiki hi loko u nga swi koti a ku va u kumeka ka matshamela.

Mpera kanda ya umbiri ani Vincent Watipuni. Kusunguli shenge sha umbiri sha mfikizani lowa Musambola. Ah, kutafika soswa shisena tivaneka leswaku. Atava mana ngatava kanene. Swa bola shini swishoswi. Hinga tsukatana hi vulavula hi vaxingani va maxakene. Va ndzuluta ahantsi. Va kumeka ka ndhawu ya ku sungula. Hinkwaswo la swi nyimeliwile. Ku ta fika swi ka sungula Segunda Volta. Hambileswi Musambola wa kona wa lembe leli. Ndi ka madecima sexta jornada. Ku ni mitlangu ya jornada la ku sungula ka Primera Volta. A lise beliwa swa nga koxa bisoni. A jornada la ku sungula la ku pfula mphikizano wa Musambola. A nga se bela koxa bisoni. Ikoxa tsolo anga ni vhintsingu wa tipondi kuva tolo a tikinginzelile a Ferroviari wa Maputo. Ferroviari wa Maputo loyi a nga ni mutlhavukanyisi muntshwa i nga Dani Tinyaposa. Kambe Dani Tinyaposa u ngo a nga nghenanga hi nenge wa xinene a ngheni wa xivapa hikusa a yamukeli kaya a tlhela lusi. I Dani Tinyaposa loyi a sivaka Carlos Manuele.

Terence lweyi a pfuxela ngopfu a grand yare ya ferroviario amhangu yi humelele na ku hundza 41 minutes xa nkama wo sungula lomu kutani ku hambiwa mbheli lweyi Terence a nga babola kutani na a zama ku nyiketa makwavo hi vulavula ha Nelly layana a mahlweni ka ndzhatiwukulu wa ferroviario o va leswaku mbheli wa ye ferroviario Nelson na a humelele ku hantlisa ali o zama ku va a le hantlisisa bola ku le ya khomiwa hi guardaredi wakwe Victor kambe Victor se a humelele balzeni a bola li mpima li chingela a khombo ri tisa xisweswo balzeni la ndzengere 0-1 yi biwile ndzengere a ku ngheneni ka jornada ali ka oitava posição kasi ko xa tsol ale ka quarta posição. Viva São Paulo!

A ves, te lo mañesa loco a ñica catacaño, mailano nintango scareca ferroviario de Maputo, simuna costa sol ferroviario de Maputo, lei aluzeke bolaling a jornada lilanzelaca, antawa wa ferroviario utabela na machaken, casintawa wa Costa do Sol, o tabela na Associação Black Bolt. Associação Black Bolt, lei a rangela ka a pikizano ka tabela classificativa de 32 watt ponto. A mitlawale ya imbiri ferroviário, a mitlawale imbiri ya Costa do Sol na bebe loko yi tlangana spetakulo xikulu loko yi kumana magulu ma humelela a ku kala magulu na kona ka tshuka ku nga humeleli i ta va ntlangu wukulu wa nga ta beliwaka wa jornada leli ku Costa do Sol ani 30 ani 25 wa tipoto xileswa mitlawa yimbirhi yi ta lava ku humelela a ntlangu lowu ta beliwa hi wa wunharhu wa vhiki litaka i ntlangu wa ku lomba a 16th jornada a ntlangu wu ta beliwa laya a kampu ya machikichiki i mitlangu leyi yi beliwaka kusukela ka mwaka 12:45 ntlangu un'wanyana u nga ta beliwaka a hi vula leswaku ntlangu lowu wu ta beliwa hi wa wumune a nga kinta fera ku ta va ni ntlangu nakona swikarhi ka Associação Desportiva de Pemba na Ferroviário wa Nampula a ntlawa hi wa wunharhu a Maxakeni va nga ta belaku na Ferroviário de Maputo lweyi swa komba leswaku a nga ha tshuka humelela mahlweni ka Maxakeni Maxakeni a nga ha tshuka humelela kambe hinkwaswo ta tikomba a ku fambeni ka quarta-feira wa vhiki litaka kasi ko quarta-feira Bahia de Pemba ta bela na Ferroviário wa Nacala jornada alta pala isonto loco xingal de tete a bela na Ferroviário da Beira a União Desportiva de Songo a bela na Liga Desportiva wa Sofala e leswi mitlangu yi nga ta fambisaka xiswona xikarhi ka mitlawa leyi ya ku beliwaka setima ka 17th jornada ya dumba leswaku majornada lama hakelaku ma ta tlhanganisiwa swo karhata a mutshambula wa lembe leli ku majornada man'wana ma beliwa leswi le ka 16th jornada majina hi pima leswaku ku ngheniwaka segunda volta loko mutshambula lweyi wo beliwa hi tindlela tinene a hi dumba leswaku a jornada leti ta vanhu a li pfalili era 14th jornada kambe hinkwaswo swi ta tlhangana

hi liwe. A hi hlaya leswaku xiyimo xa doroba laha ka Maputo ku beliwe mitlangu ya ku lumba a decima oitava jornada lani ntlawa wa 1 de Mayo wu yamukeleke ntlawa wa Costa de Sol Bay wu va wu tibela hi mabola manharhu ya ku pfumala yangulu Vulcan Football Club a ringani na Tsonzo Football Club hi bola lin'we. Majaji de Maputo a yamukele ntlawa wa Ferroviari de Maputo B wu va wu humelela hi mabola mambirhi ya ku yanguliwa hi lin'we. Maxakeni Football Club B ya tibele ntlawa wa Association Black Bulls B hi mabola manharhu ya ku pfumala yangulu Strela Vermelha na yena wu a yamukele lava humelela amahlweni ka Mahafil Football Club. Desportivo de Maputo a yamukele lava luza amahlweni ka Liga Desportiva de Maputo. Swa mukaratela a Desportivo a Liga Desportiva hi loyi vonaka swa ku lembe leyi hundzeke ku gami a mphikizano na kumeka ka matshamela manene a lembe leyi la Liga Desportiva de Maputo swa mukaratela ku ta fika sweswi. Nakona ku nga li khale majornada ma saleke hi ta tiva a vakombisi va grupeni la ka Maputo ka mphikizano ya pool d'apuramento hi pool d'apuramento lweyi ku nga li khale a nga ta sungulaka hi ku patsa mintlawa ya Cidade de Maputo, Maputo Provincia, xifundzankulu Nyembani na hambi xifundzankulu Gaza. Lomu se xifundzankulu Nyembana ku tivana na a mintlawa se yi tiviwaka leyi nga ta kumekaka hi vulavula hi ntlawa wa Temusa Costa do Sol wa Masinga, hi vulavula hi Barões Football Club a xifundzankulu Maputo, hi vulavula hi Nkomati wa Xinavani, hi vulavula hi Escola de Sargentos wa Boane. I mintlawa leyi nga ta kombisaka nga ta kumeka ka pool d'apuramento. Nakona loko a xifundzankulu Gaza mitlangu yi ta va se a campeonato provincial yi fike makumu ni doropeni la ka Maputo, hi ta yi tiva mintlawa leyi yi nga ta kumekaku ka pool d'apuramento. A ku va ku ta beliwa ku ta tiviwa mintlawa leyi kumbe ntlawa lowu nga ta chapelaku ku ya ka Musambola wa 2027. A lembe leyi hundzeka vi ntlawa wa Maxakeli lowu wu kumekaku ka Musambola a lembe leri.

0: As funções com o Maputo, todo o que o jornal da Laugamo, lá que fala campeonato provincial de Maputo, lá no 17 de maio, o Yamukele que é a clube desportivo da Matola, ova ava o Melela 17 de maio e ma munu ama bola ya ku pfumala ya ku yanguliwa hi manharhu ku hlaya leswaku 17 de maio 3 desportivo da Matola 4. Clube da Manhissa a ringanile bola lingu na clube de Marakweni. Escola de Sargento João Boani, ilu ya mukele kintlawa umbeluzi futebol clube ava tibela hi bola lingu la ku pfumala yangulo. Amufikaku fika makumu jornada la ugamu lexi xa xifundzankulu Maputo lo munta wa inkomati wa xinavani wu veke anena lexi xa xifundzankulu Maputo hi ku fika amakumu na 32 wa tipontu lomu kumeke mali ya ku fika ka 150 mil wa timetikal. Skola de Sargento wa Boani a kumeke ka ndhawu ya umbirhi ni Vincent wa tipontu lomu kumeke mali ya ku fika ka se mil watimetikali kuchachizaliwile nakona amedlori marcadori anga mubeli lweyi angeniseke a magulu manyingi emubeli wa kulubi da Manyisa Momadi lweyi Momadi angeniseke 8 wa magulu nakona kunyiki vuswihiwa a guardaredi lweyi angeniseliweke a mabola matsongo anga Rafael wa inkomati ngheniseliwa a kumeke a ku ngheniseliwa a novo wa magulu a kumeke a ku ngheniseliwa munhu wa magulu hi lava va chachazeliweke nakona swifeni Nkomati loko va swi kotile ku tlhela a guardaredi Rafa lweyi a ve guardaredi lweyi a swi koteke ku nyimela baliza hi tindlela tinene. Asifundzankulu Maputo handleni ka football de 11 ku beliwa nakona a campeonato provincial la futsal lomu ku beliweke a quinta jornada ka primeira volta Hidra Place a yamukelile Godinho Legends de Futebol Clube a va luza hi mabola hi ntlhanu wa mabola na mambirhi ya ku yanguliwa hi mambirhi ku hlaya leswaku Hidra Place 2 Godinho Legends 7 IFPLM 2, Perla 5, Godinho Futebol Clube 2, Clube da Manhissa 2, Acadêmica Desportiva da Matola 3, Grupo Desportivo Índico 1, Picasso Evento 0, Comunidade da Matola 1. E me lei como é que a Majambu Atolo, me lei Belo Alayan, a Escola Secundária da Matola. Lomu mitlangu leyi yi beliwaka kona hi le ka 15 horas na 48 minutos hi le ka madambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri ka sonto ya namuntlha lomu hi tsundzukisaka leswi swi humeleleke siku ra tolo hi vulavula hi miphikizano ya musambola hi vulavula hi mitlangu ya Segunda Divisão hi xiyimo xa doropa la ka hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo nambi a xifundzankulu Gaza lomu ku beliweke a mitlangu xikarhi ka Ferroviário de Gaza swin'we na Clube de Gaza kasi xidengele ni ntlawa wa swibutu ntlangu lowu na wona wu endliwile a tolo.
1: Indica Domingo Esportivo.
0: Nakona Rigoberto Chissano a ku chachazeliweni ka mitlangu leyi ka mitlawa leyi yi fikeke makumu hi xaxametekelani hi vulavula hi nkomati wa xinavani mutirhisani kulori Rigoberto Chissano a kumekile a kampu ya Escola de Sargento João Boani lomu a voneke hi wukulu swihiwa leswi hi swi vulekelani swi nyikeliweke ka mitlawa yoli vulavuleke hi yona nambi va medlori guardaredi lomu a tweke swifuva swa vatlhavukanyitsi ku handleni ka ku chachazeliwa ka swicokolelo leswi swi nyikeliweke ku ve ni ntlangu wa ku pfala a campeonato xikarhi ka Escola de Sargento João Boani swin'we na Umbeluzi Futebol Clube vugan'wini bya ntlangu nakona byi vatlhavukanyisi loma tweke nakona a murhangeli wa inkomato wa xinavani loyi a kombiseke ku tsaka nambi hi wurhangeli la association provincial la bola a ritweni la esmeraldo mukaxu lweyi esmeraldo a soleke hikwalaho ka ntlawa wa lingam football club lowu wu jezeke masiku ya ugamu na kokela tsena mazornada mambirhi kumbe manharhu akuva a mphikizano wu fika a makumu mhaka yi kalakaya yi nga tsakisi ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri loko a mazornada ma beliwa mintlawa yin'wani yi jeza leswi swi kumeka na swi karata.

Swa ya ntwa ugamuni bya viki ya bukela bola bola la bukeliwa swifundza hinkwaswa swifundza nkulu Maputo a marakweni namuntlha kulandziwa mitlangu ya marambola lani antlawa wa ingelana u phikizana na kankama lowu na unia Sportiva de Mapulango a kampu ya ingelana kampu ya Brazil n'winyi wa muti Brazil a tabela na Revoltados a kampu ya ndichi a tabela na Pasman a kampu ya majamba a tabela na Mumimo a kampu ya 29 de setembro a tamukela Matendeni a kampu ya Casabranca a Facin Casabranca a tabela na Mapulango i mitlangu leyi yi beliwaka ku ta fika sweswi ka tikampu ta ku hambanahambana ya ha vulile nakona leswaku ku ve ni ntlangu wa ka mitlangu ya ku hungata leswi vulavula hi Tourneo Titanic hi miphikizano leyi endliwaka lembe lin'wana na lin'wana kambe ku tshamiwe malembe mambirhi na miphikizano leyi yi nga beliwi hikwalaho ka ku ku ni ntlangu wu beliweke wu nga fiki amakumu a ntlangu lowu wu lumba ntlawa wa Tingawai na GV United a ku beliwa a mitlangu ya Mamelodi Sundowns kambe a yi fikanga makumu hikwalaho ka ku a mitlangu ya ku hungata yi tshuka yi va ni ku bandlukana tindzeni ka kampu vakhuzeli kambe leswi na nga le mitlangu ntsena ku hungata ya swi vona nambi hi ye Musambola ku ni tikampu tin'wani lomu a vabeli va tshukaka va hoxeliwa hi vakhuzeli ku santlawa wo karhi loko a mitlawa yimbirhi yi bela ntlawa wun'wani wu humelela a vakhuzeli va ntlawa lowuyani va kumeka na va nga tsaki ku humela ka ntlawa luyani a swi karhati swi va swi nyingi a vakhuzeli va hina va hisekeli va mitlawa va tshuka va onhetela a xipetakulo xikulu ka ku khavelela bola hi leswi endleke ku va a mitlangu leyi yi nga beliwi malembe mambirhi kambe a wu rhangeli laha Tingaway ni la GV United swin'we ni wu rhangeli laha Titanic hi lava se va kumeke a ku va va vekisa ntlangu lowu kumbe va bulile ku twana ku ve kona ku za ntlangu lowu wu beliwa a nyamuntlha kampu ya Black Bulls kampu leyi hlawuliweke ku va mitlawa leyimbirhi yi ya bela kona a ntlangu lowu wa ha beliwa ku ta fika sweswi ku nga le khale hi ta ku va munhu ka varhangeli va miphikizano leyi ya ku hungata ya Titanic a ritweni laha Bobby Robson hi loyi a nga ta hi byelaka mfambu wa ntlangu lowu wu tshameke malembe mambirhi na wu nga beliwi a xivangelo hi lexi xi veke xi endliwa hi vakhuzeli va bola kasi a xifundzeni xa Magudu namuntlha ku beliwa a ntlangu ku beliwi ntlangu xikarhi ka Botafogo Football Club swin'we na Sportivo Juvenil a ntlangu lowu helile kambe handzu hi ta tivisa hi ku famba ka nkama ka nkarhi wa sweswi ku beliwa a ntlangu xikarhi ka Rikatlani Football Club na Xokotiva Football Club i mitlangu leyi yi beliwaka ku ta fika sweswi a nga 15:57 madambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri Maputo Gaza na Inyembani.

16 horas na 13 minutos, madambu ta mitlangu ku tisa miri maputu gazana nyembani ka sonto ya namuntla. Nyamuntla mitlangu hi leyi beliweke atolo kambe a xifundza nkulu bagudi kuni mitlangu ya hi beliwaka anga klubi klubi de ligas hi mitlangu leyi landziwaka nkama lowu marakweni nakona ku beliwa marambola. Nakona kuni ntlangu beliwaka a kampu ya Jumene ka mitlangu kungata hi vulavula hi ntlangu wa Titanic mitlangu ya kungata ntlangu swikarhi ka Tingaway na GV United. Aka Gaza tolo ku beliwile a hi ta va jornada la ferroviario di Gaza ya mukeleke a klubi di Gaza va tibela hi mabola manharhu ya ku pfumala ya ngulu kasi Xidengel Football Club a kumananile na Xibuto Football Club.

Mintlangu ya ku tiyisa miri a hunanga le kona na kona ku va leswi ya hi ti dzudzanyana leswaku swirho swi nga khwaxali.

0: Zasezora zina 36 minutos. Lembeleli kungalikali xifundza nkulu Inyembani xita amukela mitlangu ya mazoku sportivo scolari. Mimphikizano leyi nga ta sungulaka hi 29 ka weti yi tsutsumaka ku ya fika 6 ka Setembro ataka. Xifundza nkulu Maputo hi lexi ti lulamiselaka hi tindlela tinene. Kambe mutirhisani kulori Rigoberto Xisano a twile a vatlhavukanyisi hambini vabeli mayelani ku tilulamisela na ku yo sala ntsena masiku matsongo a ku va a mintlawa yi kongoma xifundzankulu Gaza. Rigoberto a kumekile alayani a Instituto de Formação de Professores lomu ku kumekaka a va treinadori kumeka ku hambini vabeli va ka swiyenge swa ku hambanahambana basketball, football hinkwayo mitlangu yi nga ta ka kombisa xifundzankulu Maputo ka mphikizano leyi hi ta twa marito lawa Rigoberto a ma koleke mayelano ni mitlangu leyi.
1: Vatsongwana hinkwavo va tiko ra hina va ta kumeka Nyembani ka modalities ya football, basketball, handball, volleyball, xadrinx, salto a corda, ginástica ni atletismo ta hlangana eNyembani. Sweswi ku hambiwa a ntirho wa ku ti lunghisela ku va provhinsa ni provhinsa li ve ni ntirho wunene ka festival. Xifundzankulu Maputo a nga sala ntshako na nawu kusukela ka n'hweti leyi va hlanganelela a Xitututu Industrial da Matola para va ta tirha hi kiki va ta tirha na xikan'we para va kumeka hi ndlela yinene ka festival national. Sweswi ni ta twa va tlhawukanyisi ni nga hlaya va ticha va tirhaka ni mikava ya ku hambanahambana ni mamodadelo ya ku hambanahambana ni ticha mun'we u nga vala vito kusuka
2: enhlekani mina vito mina Lorenzo Simeão Zungene ni mesere wa modalidade ya football.
1: Amtiro hi famba njhani?
2: Ate sweswi hi nga lana amitirho ya hina ya bola ya vavanuna vafana mina vavanuna li famba ben a sweswi eka vhiki lawunharhu hi tentara a ku a finara amasitasan ya finalizasan ya Google Sagola. Ate sweswi a ekipe ya tlhangana
1: leswa swa ku kochota vhiki lin'we para a viage kochota masiku mangamangani para aliyenzu ra ku Nyembani lisungule
2: kochotanyana amasiku ya matsonga te sweswi ja a bazi jani nayo a ekipe 11 jani nayo na switiya swa vupa ni konta na mani ni ta famba ben a ni tsakele porke na vadomba a va fana mani
1: ka nkama wa sweswi mulijamu ni 11 para Nyembani hi nyimela yini kufana ni mihandzu final
2: a lembe lezi a Maputo provhinsa ka modalidade la football hi nyimela a michumu leyi inene i khale Maputo provhinsa a li kona a nga se tlhasala a henhla maja a lembe lezi hi famba hi matimba hinkwawo ha tshemba swa kopa hi ta ma a nchumu xa ku saseka xa ku a leswiana varhangeli va hina va ta tsaka swona hi preparado mesmo para swona
1: ko ni ta bula ni mun'we mutlhawukanyisi u nga bala vito ni modalidade
3: Gonçalo Jimondlane jogos tradicionais
1: sweswi mutirha njhani
3: a dizakhwatsi leswi vana va nga laha hinkwavo ya dizakhwatsi ya swi vona swa ku swa pasanyana maji a swi wupfa bemben leswi masiku lawa zi ma xotaka podi tlhela hi medlorara podi cincacinca ma fasi maji ya zamazama
1: madumba swa ku a modalidade wa n'wina u ta kuma xihiwa ka festival
3: hi tizela swoleswo ya dumba por isso hi tizaka hi navela swoleswo maji hi ta swi vona kwahala maji ya tshembisa swa ku podi de fato hi buyani ni xihiwa kwahala
1: leswaku jamu ni mavhiki kwasi ya manharhu na mutirha ni vatsongwana va ti kombisa njhani
3: ya nyoxa va cinca mazamaencelo koho va matatuko ya kona lava hi va fundzisaka za va pasa xa hilela hi nyimela leswaku va pasapasa kuni ku ni swimbanyana swa ku swa xotanyana va kuvisa ritara maji yanyoxa vo za va medorana
1: na ku ni ta bula ni ticha mun'wanyana u nga va na vito ku sungula ni modalidade
4: a vito mi ndionisise maxava ni ka modalidade wa atletismo
1: ntirho wu famba njhani
4: ntirho wa famba hi lwani ku hi nyikela mapermises lawa hi ma julaka ka vana a ku hi ta kota u kuma a nkhululeko lowu hi lavaka wona hi le ka fazi za matrenamento ja de momento wa ku hi finara hinkwaswo swi a muchini lowu switenge u tirhisa swona hi le ka nkarhi wa ku xava u tsakisa ja va kombisa vana leswi a ntirho lowu hi va nyikeke sweswo ja va kombisa leswi hi swi julaka swona ka
1: vangaki vatsongwana mi tirhaka na vona
4: ni 18 wa vana va dividido entre sexo masculino ni sexo feminino nta wangaka vaxisati ni va ka xinuna
1: khani mambo wa yingise timatulo ya marito ya vachawakanyisi va modaldadi va ku hambanahambana va nga ta ya a xifundza xa Nyambana lani mi swi twaka swa ku hi dia 29 hi va gosto loyi i nga kaya ku ta sungula a festival national du jogo desportivo escolares Nyambana 2026 a mitirho hi famba hi tindlela tinene vatsongwana wa kasaka numero 135 va kumekala na Instituto Industrial e Comercial da Matola na va tirha xikan'we para va kuma muhandzu o bindzula linene ka mphikisano lowu xivaka Festival National du Jogo Desportivo Escolares Nyambana 2026.

0: Rádio Moçambique, Domingo Desportivo.
1: A ver, Roberto Chissane, como é que é que lá Instituto de Formação de Professores, lomo atwe ke ava tlhavukanyisi va mintlawa va ku va tiva leswi mintlawa yi tilulamiselaka hi xiswona na ku yo sala ntsena masiku matsongo a ku va ku kongomiwa a swifundzankulu Nyembani lomu ku nga ta beliwaka kona a mphikizano leyi na yi tsundzuxa leswaku lembe lembe ntlawa wa kumbe ku hlaya leswaku ntlawa wa xifundzankulu Gaza hi wona wu veke nhenha a yi tivi lembe leyi leswaku wu ta tlhela wu va nhenha kumbe xifundzankulu Maputo a ta va xona kumbe a ta va a yi Nyembani a swi ta tsakisa na kona hambiloko wu va yi Nyembani lomu a mitlangu leyi nga ta endleriwaka kona kambe hinkwaswo hi ta swi tiva ku fambeni ka masiku lawa ya 29 ka agosto a tsutsumaka ku ya fika 6 ka setembro a taka.

va itlotlozile ke ferroviari tolo efe Costa do Sol a ferroviari wa nyan'waka a nga hi le yena ferroviari luya wa khale.

0: Hoyo hoyo mingisetu wa Radio Mozambique emisoro provincial ya gazi. Ukatilu mnongonoko dichuda mwanana. Mnongonoko wa ukauka mwanana uya hoka ka mwanana. Mingisetu nyansi namane kaijibula ngu maferia. Kambi mnongonoko watuwa nyansi. Unatakisa ngutu tatineni kusaini mungana watu angatata ipushala mako mnongonoko ngulidimi la shuputukezi. Mungano mina kwamba dituna puka mingisetu.
1: Dituna ngani Alton Gerson Chiposi. Nitanita bulangu maferia.
0: Mungano mina Alson, utakile ku ungata nyasi utaifushela ka limi la chichopi.
1: Utakile.
0: Utakiswa ngutunguja.
1: Uko ngazi vavangana vanga ku manongo noka nguchichopi.
0: Kambi mwingset. Konko hina fu change, msana ka change, hina uya hita bula ngumsungu makawa twa nyasi.

0: hivyo hivyo uchanchi watakisa ngutu tatineni kambi konku imbimu yo hibula ngumsungu makwa nyasi. Alison, nyasi hibula ngumafere, watiziva?
1: Natiziva.
0: Aula kumahachana waka maferewa?
1: Anila kutula na fushela papai.
0: Ula kwa fushela papai? Se, agara waka maferi, hawa nkamunotu wa fushela papai, unateka nyana mabuku.
1: Nga mateka, nichituti maferi yaani, ni niagonda konke.
0: Hey, mungano mina Alison, kasi ichi umamaferi ngoleka kugonda?
1: Ileka kuhachukolwani, manji, ingapra ileka kugonda.
0: Mungano mina Alison, anakani kuhulu, nkusalo kubaji, umenye maferi, chisa ileka kuhachukolwani, holeka kugonda pele.
1: Ingatona, ambenga na kaya mtini, ungaleka kugonda iku, kuti umile maferi.
0: Mtaundalawa kakuhigonda na mbi hidi mtini, ingatona?
1: Ingatona, aosho niluko ni utisela, ifikida wanatisu tinja.
0: Ifikida mwidi zimbiti kwa hachi, nkunimanekili nchashukolwani, ni mama prova, ikampe, natuondo kongo, na humula kwa shukolwani pele.
1: Una humula majinga pra uleka kugonda mo.
0: Ane mungano mina Alison, niche zane umama feri. Ajito gonda chia, antuweka la kulike.
1: Shoni, lunga mai.
0: Nguchani mungano mina?
1: Kuzi chua umama feri, nkuleka kugonda. Uwe, ninga atinka mato iti lungisela kwati. Kigonda, idintini.
0: Mungano mina Alison, nadronto ya awaziva. Ambia ntiko kusakanisa, ani, niche umama feri. No humula kwa chikolwani, mashikanile kukugonda. Futsi nkamula umama feri. Nkamunti ninga kungutu, mkama waniva nchigonda. Nkusana tizi, vado nkamu inotumale ya chikolwani. Omana wa profesor, wana hiwoti sato kenimigundili nguchani katri maestri nga pina. Nda, akua inga umama feri, nambia mungano mina kemtini. Inga praileka kugonda, wo humula kwa chikolwani. Futsi mkama umama feri. Inga mkama wo usakana ngutu ngutu. Kulawe ive ili mkama wo uti ningatetela ngutu kuuona machari alio nga bamapisi sabena. Nkusa mkama umama feri vela. Mkama wo higonda, hidi mtini. Kasisa mungano mina Alison, aku hino maneka hichi umilima feri kupra higunde hidi mtini. Hino humula kwa chokolwani. Wasi mkama pra higonde?
1: Nga ote.
0: Kula hima isa kucha?
1: Kula hidi vidira mkama. Uini mkama ku usakana, ugonda, utumasa wena mtini.
0: Ambia ntra kukutisa toneti. Siyaku ikupra hiveka mkama uo hisakana, higonde hituma nita mtini. Mkama uo lapokulava iwe hidi uwe.
1: Kula ipimela. Kuchila ugonda dua zora jitimu. Sakana kami dua zora jitimu.
0: Mkana mina, anititi kene. Nituku ugonda 5 minutu, uguida, wasi mkama ule umwenye nusakana.
1: Isho ni, ingatona. Po jifunzi, mkama uo lapa, ili ugonda.
0: Nakufa mngano mina, kambe ngutona mkamu olapa. Kulava iwe idi wogonda isinga wosakana. Maji, kambe tinilisima kuwe hisakana nkusalo kusisakane. Kumba mbane kwa udimwana na wotsaka, ingatona?
1: Ngutona.
0: Mngano mina Alison, nguche hichimwanya nkambe chalisima olapa kumahagara waka maferi.
1: Shonile, wanu watisangudu. Kono laku machumwanya ni chani kama feri.
0: Anahagara waka maferi, nilaku viajara ni apushela vufu. Niche wakakea ka vufu kea, nimu watisabu. Pe ngutiti nga maheka kale. Ani kontarele tinkaringani. Ngwetu nila wakuma, nisakana ngutu ni wapruva wa mina. Nisidi walo kugonda kama.
1: Itikula kuotisa tondo.
0: Nibongile mgano mina Alison. Seka siku wa hichu mama feria. Tinalisima kuhijo.
1: Si choti asa.
0: Kasi choti kuhijo ngatona?
1: Ambe ichitula chikolwani. Ileki kuhijo.
0: Ndao ani. Akuwa hakiwa gara kama feri. Nilaku jangutu, nijangutu, nijangutu. Parangamu ino kata kwa chikolwani. Nimaneka ndini mtamu wawu ngingutu tatine.
1: Nikumbukile tuma. Kule kujangutu. Kula kujia bena.
0: Kule kujangutu, kula kujia bena. Ngucha?
1: Kujangutu. Nga kujia bena. Nga jangutu tumela ulwala.
0: Kweta na waka maferi hawa, nitila wakuja ngutu tatine.
1: Shoni, zimbili agondela kubeka kama kandleta mabukelo.
0: Zimbili mkano mina Alison.

0: Ngete uma ashonile.
1: Nguti yini?
0: Konko ikankama mafera. Itsimbile kamkhando mgango wa Msambiki.
1: Ei, ngutona mngano wa mina hina patani kutsimbile hipfushana kusa konko ikamafera. Nambi hitshwashwela nyana konko heta nyana tamatsiko mambili ngatona.
0: Ngutona.
1: Basi khumbuka kuteka mabhuku yatu. Hatsimbile kamkhandlo kuziva mgango wa Msambiki.
2: Msambiki. Msambiki. As crianças vão à escola. Aprender a
3: Mwangisati nyasi kamu kanju kudziva Msambiki na dziva di provinsi ya Damanika. Di provinsi ya Damanika dimaneka hagarika diti kukasi nzinza wako na iku didoropa da Shimoyu. Manika, amanika ni dozo ma distritu iku Awabarwa, Shimoyu, Gondola, Guru, Makati, Mashazi, Makosa, Manika, Mosurizi, Susundenga, Tambara, kumweko ni Vanduzi. Kasi manika amanika ni singu wasikani kisu iku usia. Chidoropa ni chaka tandika, Gondola, kumweko ni Manika, kumweko ni Susundenga. Ni didoropa kasi da Shimoyu. Kasi mungisete aweve mukanju kudziva Msambiki ni ngadilu ngisili kadi tsikuda nyasi. Ungadivali mungisete monti majalu wa Msambiki amaneka Manika. Nuombo mbangu monti binga kasi ene amaneka ku ni 2,433 metros kasi nguchiputu kwezi vamba kuku. I altitude. Ei, hua hombe Monte Binga. Bye, bye.

0: Ora, seca a Rádio Moçambique, a coração com coisa, é que a Nzibana e a Voax, em Yamuntla, e le Remi, lá, Xichangana, na Alexandre Xambir. Com a Carcala, também, bom, gosto de fazer com o Gaza, e da Vuia, que é, muito cedo, ni Vunaga Jashin, tu me insatio, 20 horas, eu vim com uma galera que pinda 20 horas, Monga Antena Nacional, via no Minogoloco, Mucambi, e tava que 22 horas, eu vim com a Mahung, e via a Cabinima Timia Sigo, Kama jump lao marubaku santu. Ubangalati wa Frederick Mabunda na Rostino Botella wakula sala COVID-19 kwa kwa Lorado Msambik. A vusimeke ke Msambik ina Zano Forej.
1: Radio Msambik, Gaza.
0: Iramba Mariamu Ibrahimu na Nikola Mkawel Kubadja wala mongwa shunza nkulu Gaza. Lipelile.
2: Mahungu ya shifunza nkulu Gaza. Nagonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Musambiki.
3: Rushin Botel na mungisero huranze karpelili hoyohoye kama mahungu ya Radio Musambiki misoro provincial ya Gaza. Vanu vambiri lava vakume waeke vakume kama kalabosu ikola kakuveva ishi wakuveni vakinya vezili kumishana vasusili tifanelu kava tzongwa na vambiri antla wa ferroviar wa Gaza lu kupukeke kashikwata shampik zeno wapole shimisho shifunza nkulu Gaza nza kukuvelu utibelili anta wakulubi di Gaza mabola manaru eka mudgivela lu kampiki zanu wakuela na nishi engesha oitava jornada ampiki zanu wapola Heshimu cha shifunza nkulu Gaza leti itihloko maka tama hungu ya ina ya nyamuta ya mkila kulo sela ka Mariamu Ibrahimu lua kumekaka mchini Nikola Mkavelelewe akumekaka ka vubinzuli ni vukumbisi mnavale mwingiseti zunene Vanu vambiri lava kumeka kama kalabosu lumu dropeli laka nchencha ina vaheshi wakuveni vasusiliti mfanelo tava tzongwa na vambiri lumu dropeli laka nchencha hava kumiwe ilava hava kumiweke himu utlo uvone laka litiela na gani ita uvone leli na mbilo utiela na gani makalabosu lumu kanchencha na vahela nukuveni vaheshi li nukuve vabunguteli hava tzongwa na lava na kona vava sinzisili kuveni vadasilu sahava inga vula vula hili suela na gani filu lesu umaka ndenzeni lava vakumiweke vavula leswaku vani kufika kama kumanaru wa malembe na vahanyali amgangini wankumini anchungweni na kone lava vapumela kari leswaku vahitili mintiruleyi tani marito mavulu waluaka himu ti wa upoyi salumu kagaza ikwala kari itulata na Carlos Makwako avula leswaku mintiruleyi ile ikalaka ingali nene na kona avula leswaku asufanelu kuveni kuhetli wavatongwana na kona kusilwa tifanelu tavatongwana na avula leswaku vanu lava mbiri vakumiweke lava kumekaka amandeni ya upoyisa
4: lana kade kuma vamamani vambiri lava vahihliwaka ku xanisa vatsongwani emuntini mun'we ka vona entukulu a vitima entukulu mun'we ka vona a vitima intiata vatsongwani lava nga teka ku bindza hikuva a va kumeka hi ku tshuka va hoxa katsongo va rhumiwa muchumu va nga yimahi aba kumeka na vabiwa ku fika laka ku loko hi ku tshuka a ya xikoti a nga deketi pia a nga cheli mati a va musisa ku ansila liya ku adla lana hi la ku khensa lava va nga dumisela timhaka leti buki timhaka ta kuma hi ka muntini we fast maphoyisa matiku ndlaku wa ku hi yamukele timhaka leyi mahe a xilandzu xa ku tiva xaxameto wa kona wa mhaka leyi hi kuma swa ku ni ma evidence mhaka leyi va kumekaka la maphoyiseni leswaku va ta hlamula hi mayelano ni vugevenga leyi leyi va hehliwaka lona
3: a li karhi longolokani marito ya Carlos Makwakwa loko a li karhi a vulavula hi letiyelanaka ni vanhu vambirhi lava kumekaka mandeni ya uphoyisa hikwala ka ku ve va hehliwa ku ve ni va swili timfanelo ni ku ve va tsindzavetela ni ku ve va xanisa vatsongwana vambirhi kumbexana vatsongwana vambirhi lava kumekaka le a xifundza xa le njongweni le ka dzano fioras na 4 minutes mayingiselo ku rhandzeka u karhi u longolokani mahungu ya Radio Mozambique eka sika Gaza ku fika ka ntlhanu wa makume na ntlhanu wa makume na vanharhu wa tikomponi leti ti baliseke ku ve ni tikumeka eka mpikizano wa ta tikomponi leti nga ta va ti endleka le Arikatla a xifundza xa Marakweni xifundzankulu Maputo leswa kusukela a siku laha 30 Agosto ku fikela a 6 ka Setembro ka n'hweti leyi tsutsumaka Rustino Botela.
0: Xifundzankulu Gaza ntlhanu wa makumi wa tikomponi ntlhanu na tinharhu leti ti tsaliseke u kumeka eka nkhuvu wa ta vuxavisi Fasin u nga ta endlekaku le Marakweni xifundzankulu Maputo. Tikomponi leti ti taku na tilandza ta vurimi hambi hi ta migodi uvhakachi vutsevi hambi hi ta ku hlohlotela ni ku kambisisa tindzimana to karhi ta vufuwi mabindzu na be yin'wana mintirho. Hungu leri tivisiwile Fluxus Novela wa hubyana ya ku vonela ta machapu ni bindzu ka Gaza lweyi a vulaku leswaku a kule nkarhi tikomponi leti ti taku na ti tilulamisela mayelana ku va ti ta va ti kombisa eka Fasin 2026 leswi i nga makungu ni bindzu va le landzaku. Fulgencio Novela tlhamisela kambe leswaku va ka bindzu leri va n'wa tikomponi va navela ku va va ya kombisa tindlela leti ni endle swi vataka na va swi landza hambileswi va dumeriweke hi tindhambi ka bindzu la ta vuxavisi. Novela a tsitsiye kambe eka tikomponi leti to ka leko ti nga sana ti tsalisa leswaku va hi xihatla ti va ti tsundzekela eka hubyana ya ta machapu ni bindzu ka Gaza nambe hi kambiti ya ku vonela ta vukosi eka swifundza.
5: Alembelele ene 58 wa ti empresa manga tsalisiwa lani ka direção la indústria e comércio ma lavaka ku famba fasini lembelele a ma empresa la ka setor ya manyingi ku ni varimi ku ni va tirhaka ni turismo vaxavisi vanyingi va lavaka ku famba fasini lembelele hi tshembe leswaku lembelele tiempresa ma ta vuya ni maresultato ya ku tsakisa ku tlula lembelele ni nga ndlula a lembe leyi nga ndlula yi tsakisile porke tiempresa leti swi swi kotile ku xavisa ni ku hamba makori va va tlhela va xavisa se hi lava ku tiempresa leti loko ti famba fasin ti ti lunghisa maproduto ma saseka buku fasin ku ta ndlula vanhu vamanyingi vamatiko va ta lava ku fona swaku hi ntswini swi bindzula ka Gaza ku laveka ku hi ti lunghisa na hi swi tiva swaku hi ya ka fair international
0: marito ma lumbaku Fluxus Novela a lumbaku a hubyana ya ta machapu ni bindzu ka Gaza loko a vulavula hi ku tilulamisela ka xifundzankulu Gaza ku ta kumeka eka nkhuvu wa ta vuxavisi xifundzankulu Maputo u nga ta endlekaku ka masiku lama taku
3: 19:07 mahungu ya radio Mozambique kasi lava va bindzulaka na va tele etikweni la xina hi lava va nga ni nxuvu wa ku ve ni va endla a komponi leyi nga ta va bindzula a semende leyi ka xifundza xa Mabalani yin'wana leyi ku nga xifundzankulu Gaza n'hweti leyi lava va cukisaka mintirho leyi na va tele atikweni la le xina hi lava endzelaka xifundza xa le a Mabalani ku ve ni va cukisisa ni ku xiyaxiya matshamele ni ku ve va cukisa leswi swi nga fanelaka ku ve swi endleka ku ve ni ku endleka komponi leyi yi nga ta va yi bindzula a semende ni ku ve ku vonisa leswaku swa fanela ku ve ni xifundza xa Mabalani xi nga amukela a komponi leyi yi yelanaka ni ku bindzula la asemende tani marito ya lwa vonla ka ta muyaku na mbili tilanaka ni kuchukisa ta timhaka ta ku veti yakiwa Rafael Dava lwa chukisaka leswaku a mintirho leyi hi leyi fanela ku va endleka hi kona na tshimbisa leswaku ku ni matshamela ku helela ku veni ku nga endliwa komponi leyi nga ta va bindzula semende ka xifundza lexiana.
6: En este momento estamos a fazer intervenções no posto sede, concretamente aqui na Estrada da Uda, onde tínhamos uma erosão de cerca de 1,5 metro e fizemos o assentamento da base através de entulhos e a posterior colocamos aquilo que são os solos para garantir a transitabilidade, visto que a estrada por onde passam os peões, os carros, tinha sido severamente atingida pela erosão e já temos a transitabilidade garantida neste ponto da Uda, aguardando apenas para a colocação do pavê que foi removido pelas chuvas. Temos também ao nível do posto Indamin 2000, a zona de Pareque, que dá acesso ao bairro 2013, onde também tivemos uma erosão acentuada, concretamente na zona vulgarmente chamada pela zona da Mamarita, e estamos lá a fazer a nossa intervenção no sentido de garantir a transitabilidade, onde nós colocamos lá os solos, neste caso, e por cima daquele solo vamos colocar o saibro, no sentido também de garantir a transitabilidade ao nível da cidade de Seixas.
3: Makungu mailana ka nikuveni ku bindzuliwa letiyana ka nikuve ku endliwa komponi ya ta ku bindzula semende leswo a xifundza xa Mabalani eka smahungu banwanyani mavula leswa ku kuni letiyana ka nikuveni vakulu va mahungu va ni a yentelelo ya letiyana ka ni vukulu lezo marito lawa mavuliwile hi murangeli a vonelaka ta vukulu bya mahungu ka SNJ Marito kubushana mahungu lawa matisiwaka hi Francisco Simbine.
7: Marangeli wa nhlangano wa vakuli wa mahungu lomushunza nkulu gaza seketela kuva kuphalalisiwa vupaluxi la nawu wa vukuli hi va journalista va swibyana swa ku hambanahambana. Hortense Matavela veke nhlokomhaka leyi wa ntlhanu lweyi dropeni la ka ncencayi ka nhlengeletano ya ku paluxa ni ku dokadoka nawu wa vukuli la mahungu lomushunza nkulu gaza. Karino Hortense Matavela tlhamisele leswaku ku va ku tiviwa nawu hi yentelelo swi ta vhikela ku va ku nga na swizathu ka vatsali va mahungu ku landzeni ka nawu leswi swi kumiweke tani swa lisima ngopfu ka wudokadokisani lowu.
8: Xa ku sungula felaka ku xi twisisa a kuleni ka mahungu hileswaku i hungu muni leli a li lavaka, a hungu leli li ni ntikelo xana evanhwini exitshungwini, a mahungu lawa ma ta pfuna yini evuton'wini la vanhu, i tindlela muni leti a fanelaka ku va a ti landza ku va mahungu lawa a ma kuma, loko a ma kumile swi ni leswi a fanelaka ku va a swi endla a ku va se amahasha heti ndlela tatinene kungana ku hoshela ati mfanelo hambi ta munhu hambi ta swihudzwana hambi ta tiko swanga xitadu.
7: Alfred Muyanga munwe ka vakoli va kumekeke ka Jones leyi avula ku va inlisima ngopfu ku khanyiseni ka ta matirela.
9: Ni nga vula leswaku nhlengeletano leyi teketa hi pfuxeta swin'wana leswi hi faneleke ku va hi swi tirhisa ndzeni ka mitirho ya hina ya wu tsalela mahungu, ku tiva leswaku mahungu lawa hi ma khisa ku yini, hi ma tsarisa ku yini, hi ma haxisa ku yini ka vayingiseti. Matsalelo ya mahungu ku na nawu lowu hi faneleke ku va hi famba ha wona, hi nga tshuki hi phoqa nawu lowu, hikusa leswo hi ta ve hi nghenaka ku phoqa nawu loko munhu a phoqa nawu wa khatisiwa. Enta leswi hi nga pfuxela swona hi ku hi mayisa ku yini ku tsala mahungu leswaku hi nga kumani ku nghena ka swiphoqo leswaku ku za hi fika laka ku za hi khatisiwa.
7: Almarito ya Alfred Muyanga munwe ka vakoli loko a vulavula hi lisima la ku paluxiwa ka nawu wa vukoli la mahungu lomuxifundza nkulu gaza ka nhlengeletano yi nga vekoho wa ntlhanu lweyi dropeni la ka ncencayi.
3: Tamintlanga kuti Samir Ferroviario wa Gaza lwe yakhupukeke ya rhangela xikwata xa mphikizano wa bolo xiyimo xa xifundza nkulu Gaza ka valuka tibelile ntlangu wa klubu di Gaza mabola manharhu yo kala ya nkulu ku landzeni ka oitava jornada ya mphikizano wa bola hi xiyimo xa xifundza nkulu Gaza. Hikwalaho ka mphikizano lowu ntlangu wa Ferroviario wa Gaza lowu kukumbukaka u kumekaka 10 la tiponto ta timbirhi nga 12 pontos leti ti rhangelaka ka ku tlula klubu di Belen nga lwe ya rhangelaka kumbexana kumekaka xiyimo xa vumbirhi na ni 10 wa tiponto ku yeleni ka ntlangukezini wa ntlangu wa Ferroviario wa Gaza. Jose Muyamba a tlhamisele leswaku antla wa yena hi lowu a wu tivaka hi laha ku laveka ha kona loko u endlile mihandzu leyi.
10: Ka ku sungula ni ta khensa a maxikadori ya mina ku ma konsigirile a ku ma leswi hi nga swi lava hi nga ku ganya a mabeleli lawa hi lawa mina komutrenadori wa Ferroviario di Gaza ni nga ha ma nyimela ka majogu lawa hi nga konsigiri ku ganya ja swa ku hi yo konsigira ku swi tsumbula swa ku hi yini ni nge bali purikepuriki kada jogu i jogu ntawu leswo ni parabenzara a ekipa ya mina a ni na xin'wanyana xa ku ni nga ku hlamula
11: se ka majogu lama ta ku hi ta nyimela yini
10: a xike a hi nga ta cinca a manera ya ku tirha hi ta continuara hi tirha ka leswi hi nga ha tirhisa hi swona a ku na swin'wanyana hi nga balaka eso ni nyika maparabenci ya a ekipi hi jogu.
3: Hi tlhelo un'wanyana mutlhawukanyisi wa ntlawa wa klubu di Gaza Raj Mukabral hi loyi a vulaka leswaku swi fanelile ku ve va luzile hikusa va swi kotanga ku londzovota hi laha ku laveka kona a mikhandzu leyi va nyikiwaka entlawa wa Ferroviario wa Gaza.
12: Ni lava ku vula swaku a yi nkipa yanga a yi zanga yi vonekile nkipa masiku kan'we e falhar ele com algumas marcações, e falhar ele com a abordagem do jogo. Ninguém sai só com uma circula com podia. Loko ele circula com uma antes, nem para com uma antes, caia, singa, tombele que com uma. Porque e já o suona a fama cano assim porque ele circula na mão fazela e família e belili le senga bela suona mas já isso na le sinto le velho que bela suona então na mão ilusile não por mérito do adversário mas por de mérito nosso porque na mesma bola lá manga engana Antônio Ilova atraso mal pensado em isolar uma jogadora ferroviária, mas bola é assim, vamos ter que trabalhar.
13: Será uma jornada, manga manga que vem para, manga a hora que vem gato camelê vai campeão.
12: Bom, o objetivo lá em Kipale é para ir campeão, mas isso pode ser muito difícil em Macamu, em Macaco dependerá de Vambenyani. Ivan Benyani, mas resultado, logo dependerá Ivan Benyani, não chuma eu. Aí estive só com o time só o Melela. Agora, aí, coisa com a jogadora, ele só tem que depender aí até o fim. Então, não muito aí ganhando. Pelo menos, logo aí conseguirá empate, tudo ainda estava em aberto. Não conseguimos ganhar, dependemos dos outros, não sabemos o que, é que vai acontecer com os outros. O que nós temos que fazer é que ganha, ele aí ganha, mas jogo lá, mandir, mangaçado.
3: Rasmu Cabral mtlhonganisi wa ntlawa wa Club de Gaza na vulavula hi ku luza ka ntlawa yena mahlweni ka ntlawa Ferroviari wa Gaza. Ferroviari wa Gaza hi loyi a rhangelaka xikwata ni Dozot Point, Club de Blend, Dezot Point, Club de Gaza, Novot Point, Club de Xibutu 6, Club de Xitengele 6 Wot Point. Mwingiseriwa ku rhandzeka a kana swin'wana hi nga swivulanga mahungu ya hina ya mukula ku lwaselaka Mariamu Ibrahim loyi a kumeka michini ni Kolomu Kavele hi loyi a bindzuleka a tlhela kombisa hi vulavula ya vuyingiseti byinene ka leti tlandzaka ta Radio Mozambique ripelile.
2: Mi hetile kutwa mahungu ya shifunza nkulu Gaza. Nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mozambiki.
0: Ikansilke Nikola Mkabela na Mariam Ibrahim kubamu itlemeli mongu wa shifunza nkulu Gaza. Na zanuforej na 17 minutu. Ikuma shitiwi su leishi. Shibula kuwa kwa kumiru wakadwe yi anga tsuka vunili nito kwa nmungo wa kumira malembe lwe kumika kuna asukili enja mwenu wae na kusikala tolo lepso karuwama zasesore nikona nito kwa ni lwe kumba kuba iri wa shtu zingana nisha kuba kumiri kambe na iri lwe kumika kuna atibitiri misisi na ni msisi ya kugoma na kona ilwe ni buluku la mshaka wa Azul na la James na mbe ikuwa nikamzeta nilona la Azul kampe kumeka na atisa na animashini la kasi imanga ni mshaka wa kutuka ni ntima lwe atima kulumu kumeka ku arkona nchungwandwe angava kumeka na alavetela atisha kikolaka 86-42-79-264 kumbi 84-42-79-265 kuma abula na Jose Pelembenga bawantongwani kumbi kulavetela 86-47-58-383 kuva abula na Ajira Carlos inga mamani wa Tsongwane ambe kuba ataka Tsongwane lwe kuba mkungumisa muto opurisa kumanga ku uri kusuhi.
14: Matyo Basa ivutomile nene tivonele ndzakati ndambi kuzantsena matla mabilisiweke kumbixana lawa malamseliweke hi chloro ni swin'wana leswi lulamisaka a mati.
15: Chela mati ka xigwa lexi baseke nakona u tlhela u mambonya. Tivikele ka mavabyi ya ku vuyelela ni kolera.
16: lá. Afinal de contas, como é que estás sempre on em todas as redes? Toda hora.
17: A cena nas stars on na Vodacom é que podes curtir tuas cenas à vontade, porque a rede funciona como deve ser. E a cena ainda mais nice é teres um pacote que te permite estar online em tudo. Vejo um meme no Insta, faz screenshot, mandas para o teu bro no WhatsApp sem stress. Checas um vídeo no TikTok, faz screen record, postas no status e todo mundo está a rachar contigo.
16: Yeah, maninho.
17: E estás sempre atualizado com as notícias do Facebook e do Twitter.
16: Ainda não me disseste como, pai.
17: Bro.
16: Como?
17: Eu estou a curtir WFTTI da Vodacom.
16: A sério?
17: Maning, para ativares é simples. Digita asterisco 111 cardinal, opção 5, internet, depois opção 1, WFTTI, e fica on.
16: Não é fácil. Deixa eu fazer agora mesmo.
18: Biko wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo, swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti tisikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila, nambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
19: Votação é o Nangalaka e Kankari, o Antsimantsima.
20: Bana asterisco 744 cardinal, Kafon Lawena, Langalana, Vangetengom, Ekulanza, o que quer votar, o Tsalakodigo, Lelfimo, o Navelaka, se o Tsalamale, o Gamo, o confirmara.
19: Logo, Pazamini de Ketalaya, Vangete, outra delegação. Se o Langa, delegação Lintra, Lana Lissimo Lawena, Lilumbacacona.
20: Ingisalami Hanzo, Emigvela Enquayo. E tirimi em quatro.

ikola seyifikile umani umanyani akela kulo kwakumama kwawo nothukeka yindlela amfuna umani umani lokwakumama kwawo naye kela mvutha unayini kanti loko wayedlela kokeka kwakulesiya sisile lesiyasidakile kambe hisona leyo akuva hi letiyitlela hi wumba munhu hi wun'we kulakale ku hi tiyitlela hi nga nonongo tilile hi tluriwa hi swiharhi a tiseni loko yomba ya yin'we tiyatiyaveka bandla khwatini timbonyela makweni wa tona titlelela sala hi ncila a kamalanga yetlela lahaya na tiyatiya koka tila ku vona ku makweni wa hina a tidaka bela leko hi ya hanya ke na tifika tikoka ncila ti ta hangalaka siku leri u nga ta hlomuka ncila lowuya.

lipelin mong set mong na rushin botela mfumu wa shukunza kulga so la batela va sekete mara nkuba kutava ku simikwa mimi tia kutava upisa va mchoka kuba batwa kutendela swa kwa mana bana na kona na eri ngupu kwa kuba batava va tiva ku dyondza ta ku tleketla nambe hikuva va lunghisa michini ya ku yelana ni ta ntleketo nakona i makungulo ma na ku va ku ta va ku pumbiwa ku vilela ku ta kuna ku kumeka ka lava i nga tintlhari lava nga ni mutivi ka ndzimana leyi nakona mukombisi wa mfumo wa ntsindza ya xifundzankulu Gaza Jaimina tulu ya vuleke a hunguleli na a hlamusela swa ku va a ku pfisiwa ka vantshwa lava hi n'wi tlharilile laha ku yelana ni ku va ku ta va ku lontsotiwa kambe ka letelelaku ni ta machapu xifundzankulu Gaza se xi ni ntlhanu wa makumi wa tikombo ni ntlhanu dinaro leti ti ti tsariseke ku va ti ta va tikongoma le ka nkhuvukulu wa ku yelana ni ta wu xavisile swo a maputu hi vulavulaka se i ndzimbulo nga ta va wu endleka ka masiku makumanharhu na xin'we wa mahuri lweyi swin'we ku fika siku ntlhanu ni lin'we eka n'hweti leyi yi taku hungu letibe tivisiwa Fulgence Novela yi nga mun'we ka lava lumbaku a muti wa temachapu ni bindzu xifundza nkulu Gaza loko a vulaka se ku ti lulamisela ku ya a fasina a vula leswaku va va nyimiseke leswaku va ta va va ti kombisa eka letelenaku ni vurimi ta migodi vuvakachi vutshevi hambe yi ta vufuyi swin'we ni ta vuxavisi ni tin'wani tindzimana leti va ta kuna va ti lulamisela eka tona vurhangeli la ta vudawula swiharhi xifundzankulu Gaza le komba ku xukuvala hikwalaho ka ku va ku nga ri na ku tshunseka nkhikhi eka vafuwi ku va va ta va va tlhavisa nyanzana eka tihomu ta vona mayelana ku va ti ta va ti vhikeriwa eka mavabyi ya ku hambanahambana na mpalo lowuwa wu sungunile hi mawuwani loyi a hundzeke na ku endleka leswo hi lana ku taku na ku lwantsiwa a makungu ya ku va ku ta va ku tlhaviwa nyezani ka tihomu ku va ku ti ta va ti vhikeriwa ka mavabyi ya ku hambanahambana lana ku ta fika lowu nkarhi ku nga va ku tlhaviwa nyezani eka madzana manharhu ya makhulu ya tihomu makumambirhi wa makhulu swin'wani makhulu mambirhi murhangeli wa ta vudayi laha swifuyo hi ximo xa xipundzankulu Gaza Sergio Manena a tlhamisela kambe leswaku va a nhlayo leyi hi leyi yi ta kuna hi ritsongo ka leti ti kunguhatiweke kutani ku landziwa mintirho ya ku va ku ta va ku lulamisiwa a migwanyo yi nga ringaki leyi take na yi kumeka na yi komba ku va yi tsemeke hikwala ka timpfula leti neke masiku ya ku gamuxo dropi na la ka ncinca ya xifundzankulu Gaza nakona i migwanyo leyi sukela ku wuda ku kunguma xibedhlele xikulu xa ka ncinca hi nambi hi nkombeni wa doropa na yi kunguma liwenela swin'we ni wa muganga wa le Parek ku kongoma a muganga wa 2000 na kangwa yo muganga kasi migwanyo leyi na yi leyi taku na yi tlhavinyetana ni mugwanyo wo rhanga tikweni mangulo ma va ma tivisiwa a Beniashkov loyi i nga murhangeli wa Tavuyak ximxa mfumo wa doropa la ka ncinca hi loko a vula leswaku makungu lawa mayelana ni ku va ku ta va ku vevukisiwa leti na ku ni ta ntleketlo eka vanhu swin'we ni swigotso doropeni la ka ncinca hi vanhu vambirhi hi lava va kumeka kona va khotseriwile ku ri ku va va ehliwa ku va va khinyavezile a vatsongwani vambirhi doropeni la ka ncinca hi kolomo xifundzankulu Gaza ka lava khomiweke mun'we ka vona hi loyi a kumekaku na i ri mutirhi wa munti wa ku ta vonelela ta courts doropeni la ka ncencai na i ri ku va a lombetiwa ku va a khinyevezile mutsongwani hi ku va a musindzisa a ku va a dla makhoti ya yena hambi ku va ke mungset a va i ri loyi a nga va a we lumbeta swilo swinyingi mun'wana i wa makume manharhu lweyi a ehliwa ku va i ri loyi a kumeka ku na ri muhanyi wa le nkhumini na a va
a vula leswaku va i wa pfumela ku va a ri karhi a swi endla swilo leswi nakona na i ri loyi a taku na a komba ku tisola ni ku kombela rivalelo mukisetiwe mongo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntolovelo.

0: ndza ku ka wena nga leswi tatlekiweke hazungeni akuva a pfula swipfalo kusa a hina swin'wana muguvhela wun'wana wun'wana hi finge kuva loko ku fika lowu nkarhi hi va xikan'we na wena akuva hi ku divida akuva u pumba swin'wana kusa ku fambeni ka vhiki swi nga va swilo swinyingi leswi u kumeke swi ku khunguvanyisa kumbe swi ku endla u tshama u qavanga se ku khwelakhwela ni n'wamatensan'wu se hi tela ku va hi ta mabaxarisa haleno
1: eke lowu tomi lo karhata
0: a ku karhata na karhata wenapawa
1: la durha a xapa la durha
0: u sungula hikwala ka pawa
1: hi lona li talaka lomu endyangwini
0: li khomeke tiko
1: hi loho li khomeke tiko leswi ni mi tsumbula ni ku rima ha ha rimi
0: a timhaka tikolano inaka hi kuva u vulavula hi ku rima ni ku u karhata ka vutomi siku rin'wana xifanyana xin'wana xi tshameni ba wa kona va bula ku ni usiku se ko tshuka magezi ma ku tsayitsayi
1: ya mutsopatsopa
0: mutimeka
1: ya ku tsayi mbhoka ku vulaka xidimingwana
0: mutimeka magezi se a bawa kona ka a tihavu leti ti tlhe ti hi tsimela magezi se xo swi vekisa se xo pfuka mundzuku xi ya xikolweni se thicha wa kona funda se vatsongwana se a xi vutisaka a vutisekaka ya vatsongwana i mani loyi a tivaka swaku magezi ma ta hi kwini xo tlakusa voko xuku mata ekhwatini so thixa kona ha wena a magezi mata ekhwatini xuku ya leswi a ni na ku kanakana ka swona leswi magezi mata ekhwatini aku yi tlhamuxe leswaku ma tisa ku yini ekhwatini xuku hambi le kaya loko ba va ku tsemeka magezi a le a tihavu leti ti hi tsemele magezi xi le tikulu ekhwatini
1: Inaka loko hi chuka la ho pfula tela amabuku
0: i bible la mahleko
1: se loko ni chuka la ndzi wana mhaka yin'wanyani ya ke yi humelela kama wolo uya wa khale ngopfu ni khale kambe swi tshundzeka ka masiku wolawa hi nga ka
0: wona ku haleni hi nga kona
1: kama loko ku nga sunguliwa ku va ku dyondzisiwa lavakulu lomu swikolweni wa le khumbuka lembe lapo loko ka le khumbuka ha problem
0: swo swa maalfabetizasawun
1: swa alfabetizasawun yi duka sawund ya dula
0: mamelo msistente wo dolawo kolomo
1: a loko va tshamele a turima xichangana takwisini hi to hi turima
0: lo turimaka
1: ku ni vavanuna ku ni vavasati va wu pfeke se la yene a mudyondzisi a teacher ale n'wina vabava ni vamamani la hi ni ntlhanu a nga kombisanga swaku hi ntlhanu wa yena yo hi ni ntlhanu hi susa swinharhu ku sala swi ngaki tingqondo to dilingana
0: alava
1: yini lweyi a kha phinda
0: hi
1: ni ntlhanu hi susa swinharhu ku sala swi ngaki a vona swaku
0: anga hi kumani
1: se a suka a nyima hi ku swi mi karhatini khale se a va le ndzeni ka lembe na va vulavula hi to timhaka ta matematika
0: ta ku pumba ku engetela
1: se ha n'wina va bava ni mamani se a patsini ku hlondzuka u ni xibakela xa sope wa ta xibakela xa sope swi nghena ntlhanu wa mabodlhela u teka mabodlhela manharhu u diba ku sala mangaki se ku humelela mun'we
0: xo tlakusa voko
1: ni nga hlamula mudyondzisi
0: a wu ya
1: hlamula u lo yini a ku u ni xibakela xa sope a nga ntlhanu wa mabodlhela u teka mabodlhela manharhu ya sope u diba ku sala mangaki se xiku hi bava teacher i n'wana wa mani loyi a nga ni nawu wa ku dibagwana
0: i n'wana wa mani yelweyo
1: a nga ni nawu wa ku dibagwana
0: lavakulu va vanhu
1: teacher se a tsakile ku ha a timhaka leti se ti ta camuliwa
0: inaka siku rin'wani exibedhlele xa tihlanga lomu ku dawa ku lava va ku hlangana tinhloko
1: u mbala kole empfuleni
0: tinhlenyi timbirhi ti tshamile ta bula laya ta bula tibula tibula
1: mabulo hi wa
0: tibula hi vutomi la tona ka
1: Enaga Ramos. La sei sekile.
0: Akuba ikoka moya.
1: Tsalavela.
0: Bela ajalela ka zungela abanyana unanga.
1: Eke niko kuhleka switshuka swi
0: wisa mihloti. Uva kwasan mareve.
1: Amhloti ya vengi seti inga hele kuhleka.
0: Va hisola.
1: Zungeni. Inga hi bela vunanga.

0: Ina kan zauka wannan da buwa ga yayi jalili zungeni sai ulini wena.
1: La kuni mhaka inwanyani.
0: Eh.
1: Lesa ku teka leswi. Mama nunwe loko avutisa anuna wa.
0: U vulavula hi ku teka phese va vasati vo ndzi va ku hasa la musu.
1: Sa sunguleke.
0: Ku va ku teka swi u vulavula hi vasati nya vanuna. A hi de ku bala munhu. Swikunzuka swi kotlana na swi wola seno ka we.
1: Se mama nune avutisa nuna.
0: Eh.
1: Ele nkata loko ndzo tshuka ndzi biha ku hasasekile ngo yini ngo nkata ni ngo endla hinkwaswo ni xavetela hinkwaswo leswaku tlhela u vuyesi u yela
0: kusika ku saseka
1: ka ku saseka ka wena mina ni rhandza ku ku vona nawe sasekini a ku loko no tshuka ndzo rila ku ako ta teka xilensiwana
0: ku sula mi
1: sula mihloti ako okay se loko ndzo tshuka ndzi kwata ke ako loko wo tshuka u kwata inta endla hinkwaswo leswaku wena u hlekelela
0: u tsaka
1: hi xiputukezi ve le xipantazi ve lexini lexi padlasi ni nga endla padlasi leswaku wena
0: u za u hleka
1: u hleka ai se loko no tshuka ni ku vulavulela ke na ku nga na no swi lava ni swi vulavulela hi loyi wansati a vulavulela a vutisa

0: Noko
1: angwa ntotipola tindaiwe ninga switi fukula vula yi
0: eh amri ngwa ishina ya mudama vagwa nhlo ya nhlo kwa
1: mumu ah uti avasati varhandza ku vula vula ene vano swuti soka swinga he
0: swinwa soka swinga tusik
1: aku loko no tsuka nikuluka ke lo noko into dla xiboku leswa ku ngati wona xa ku ngoko aswuti swa famba
0: eh
1: se ale nkata porque amaka kophe itala kaku lwewansate anga tsake kununoko aphoza se loko no tsuka nokudzwa swa ku tsika gwala ke siko ha alano ale ranzo nkata le hele
0: Au katela weli gama kola.
1: Ni gama kola ka kuti dzasha ku mina ntsika ku phuza dzwana.
0: Ya, iku vula vula igwala. Eh, xidakwa ximwani. Xi tolovela ku loko xi fika
1: a. A xidakwa hele xa kwini? Haramus.
0: Munhu wa ku phuza ka anga na siku.
1: Oh, hele ku loko a phuza. Loko a phuza a dako. A pfuka a ku niya ku qawule. A tshela phuza a dako. Oh,
0: sesh, ashidakwa xinashona wa xini ndawu lexi xiphuza uka yona. Siku ni siku. Sesh to loko xitiva ku fika lexi fika xiku ni komela mabodlela mambiri ya cerveja. So swa majalo kuma fika la ku duas medias. Kambe xixoxa xina munhu munyana.
1: Ai!
0: Si va xinyika.
1: Angula hi makolo ku hala
0: kona. Va xinyika duas medias xiphuza siku ni siku. Se azalwe wa ku xavisa byala ku ha wena. Kasi wena loko u talani ku fika siku ni siku. Uweshe ufuko kundava duwaj media hayi nunga kombili unwe unwe upuza shiku ii shwa kulani a media unwe leo nukombelake wami a unwani nukombela mga na wami na anga luza aya puza shikamwe si iwashiri lulu so ako taben ha shu puza shifama shote shita sikulu nguan shiku duwaj media kwa ata sikulu nguan shifuka shiku se unka mwashu wani misho Shifika shiku nikombela medi ya unwa. Ay, so ushabala lua wa ushafisa. Nyamuke makamuni.
1: Mgana kwa yupuka.
0: Makamuni. Saku, nyamuke wukombela a medi ya unwa. Makamuni. Shuka, ay, shaku, nina nisike kupuza. Utsike kupuza. Sili ukombela ku medi. Shuku, ndaku rila lua wa makwira. Anga fansi.
1: Aungane lukahle.
0: Eh mina hino shana hapo.
1: Ana hapuzi.
0: Ni phuzela lo wa mngana wami.
1: Ngasi aja hapuza fu.
0: Mwaka aphuzela kuri lalo.
1: Inaga. Ala kuni mhaka la ninga yitwa. Phela swimani leswi hi swivulavula kula hi swikumaka va yingisete. Se mu yingisete anzi rhumela nqadi le. Leswaku eta hlekisa vanwanani va yingisete
0: inaka
1: ele la kaya ku tswaliwele anwana nwana lo na ku huwa aleswi swi tiva ku hela leswaku loko nwana avelekiwa
0: urile
1: alwe avelekiwa anga rile o sungula ku vulavula ene leswi a swi vulavulaku ali mina ni ta fandzene ka munhu wa tin'hweti
0: A byela vatswala va kona.
1: Mamane a ta fandzeni ka ntlhanu wa tin'hweti.
0: Vatswale mphrofeta.
1: Se papaya a ta fa ka n'hweti ya ntlhana yin'we. Ai! Swi va vindlamindlekisa. Va ku hi ta vona hi
0: swona.
1: Va hanya va hanya va hanya. Loko xi ku munhu wa tin'hweti xo ndzela.
0: A xo yini xa ku vulavula? So swi xi nga vula swo swa ku munhu wa tin'hweti ni file.
1: Laha xi nga vula hi kona xo ni hila. Ko ntlhanu wa tin'hweti mamani wa xona yena u ndzi hila. Se ku sale ba.
0: A ma twile marito ya n'wana.
1: A va ri xikan'we.
0: Loko xi ku mina no tela munhu wa tin'hweti ni file. Ndzhaku ka tona.
1: Ntlhanu ku famba mamani. Ntlhanu yin'we.
0: I bava fambaka.
1: I papaya fambaka. Se aloku sathi afambele lwanu na sungula ku vindla ndleka ya wena. La se ku landza mina. La se ku landza mina la.
0: Se do di
1: mweti liya.
0: So do di mbilu ta hina ta ta lunya. Anga le ku siya nchumu.
1: A sungula ku xavisela hinkwaswo leswi anga na swona. Neswi harani ti homu o dlayela hinkwato leta
0: nga na rindzela leswaku loko
1: kanwa ti nweti na yimwe
0: hi mina ni fambako
1: hawa loko ku kanwa ti nweti na yimwe anga
0: kambe
1: loko swiku dosh por tres kaka vezenyu kariliwa kumkufe mlumuza leswi ula ku leswaku
0: a xinwana leji
1: anga le tsayena
0: Vou não camar se eu ia ouvir. Ai, mano, Jesus, não vou seguir até quando não vou zungar, vou zungar na senha.
1: Ai, beleza, não, vamos só com a checa.
0: O que anda ali com o lavador zungar na checa com o senha angago?

0: inaka ndza kwa kuvazi ngina be ona ngana mina vona ku ndla ku seketela mhakale u vulavulaka akuvana hina be talongo la swa hina hi famba ka munthu wa ukari na vona va tsamile kwa la ka bava nwana ni mama wako se va pura va bula se a vona swa ku luwa munhu muzana a vona swa ku ngila kala na a hi hanyi ntiso kuni ku kanganyisana leswi hi vulavulaka swilo swa mavunhu hi makhambi manyingi se wa vulavula ni munghana wakwe wa muxina se a mu hambela xinani xa ku kamba mavunhu
1: va mama machayina leswi
0: se a xi hamba xinani leswaku loko a munhu a vulavula swa ku ka nga leswona a xinani xo mu ba a xi hambe ngi xibonekani xingi munhu se a va gwela ku lani ni xave xibonekani lexi ni kombela ku la kaya hi hamba hi vulavula ntiyiso hikusa loko hi vulavula mavunwa a xibonekani
1: xi ta bala
0: munhu tsongo swi lunghile se a sungula ku a vutisa n'wana wa kona a ku ya wena a ri mandini wena ni twe swaku a tolo ni vanghana va wena a mu li ku dzeni ka masigaro so xi ku papa ni xaka ni dzaha sigari mina a xibonekani xo sekelaka xi bampama xin'wanani
1: a vulavule mavunwa
0: xo hemba a xi dzahe masigari se a ngo ku fana ntolweni vala wu fikanga xikolweni xi ku papa vo hemba mina ni fikeni wo xwela
1: xibampama ana xi bese ndzhaku ka xiandla nge
0: se i va kona ku ya hi swo swi ni mubyela ku swana n'wina la kaya swi maendlaka ku swi yimpfilumpfilu so mina na le ka ntanga ya wena leyi ni swa ku sigari va le khomisa ku yina ni nga swi tivi swo swoka se a mamona wa ku ala ku tendla swa ku yena hi yeo
1: yeo a vulavulaka ntiyiso
0: se a hleka le eyi leswi swi vonaka hi swi thoye ni n'wana xo ndzi loka xi famba munhu wa kona
1: I was
0: a boy. I'm not a boy. I'm a new boy. I'm a new boy. I'm a new boy. I'm a new boy. I'm a new boy. I'm a new boy. I'm a new boy. I'm a new boy. I'm a new boy. I'm a new boy. I'm a new boy. I'm a new boy. I'm a new boy. I'm a new boy. I'm a
1: new boy. I'm a new boy. I'm a new boy. I'm a new boy. I'm a new boy. I'm a new boy. I'm a new boy. I'm a new boy. I'm a new as a buam pama,
0: ishi
1: bonekana, luo mama na a buagum pama magashi bonekana, kwenye balaganti
0: isi
1: sitoya, mwana wa agulia. Se kuhunza akumela malembe na mambiri. Aliwa sate agwalanu na wako. Enkat. Pia afsili kashi ku yendla adenia kupopoli wa kangwana kutwa kumwana lwe hi wa hina kumba a wa hina
0: kuwe na leno ha ba enhlolo enhlolo kula kutwa kumwana wala kaya kumba wala kaya
1: se aloko swima hisi leso vela vai ba ma adenia
0: pompo wa tingatile to kwa ta pompoliwa
1: se aloko kupopoliwa angati liya vela swi swa tsumbuleka leswaku
0: ayiwana
1: ayiwalakaya se nunu sato akona akwa angata pa angwana ayiwa hina lwe swi mahisi ku yini se wa hlamula akuphela wa khumbuka lisiku le n'wana loyi a nga velekiwa hi lowo a tali hi madaka swi ni tingati hikusa a velekiwe endleleni awa ya xibedhlele se wena u te a n'wana loyi a chakile ngopfu swinene a wu lavi ku mu khoma se leswi ni nga mahaswi womini ni ya xibedhlele ni ya ni ya cinca a n'wana loyi ni teka lowu wa ku bala wa ka a nga na chaka hi lwe hi nga na yena loyi
0: a lowa ka hina
1: a salile
0: akubona hina vhika swi xibedhlele hi ba mandle a ni va swa ku mudiva lowu a taka loko wa ntamu wa hlayisa hi ta tlhela hi va kona
1: a ta hlayisa
0: ku salisa Alfredo Muyanga Ramu Jenson Rafael na Jaleli laka Zungeni.
2: Jwanki Zungeni.
0: Hiku.
2: Lwe a towa towa atintambu.
0: Akuba yungkwa shuku fika la kwasi.
2: Hiti bada tutako.
0: Hili bye bye. Sala kwasi unga pushi mazuma.
2: Hai shikili.
3: Mzumba wa masheku. Mafenya nukutuleta na kutari. Binzula radio Musambiki nisoto rumsiali yaka Gaza. Linga mfukeni viki ni viki. Emu kivela inka mwa 21 horas e 10 minutos. Checa Kagaza.

Chico, funtseleka ku hinkwaswo nakona ka impela hi swi yarisima ngopfu swinene ku va u ni ku tshemba kambe ni ku ku tsaka ni ka wena ke kombela leswaku va mbatshoma ka teko hi va ra wa mangana wena nkarhi wun'wana wun'wanyani hi na 23 na 27 minutes Guilherme Silva.

0: io allo combiluyo sosiwa.
1: Ungai chava kempela mbilu loko yo sosiwa kwa hale inga tsukanga ri yona le. Ambilu ya mina kambe ke ita kuyini isharisima ngopfu swinene ku va u va ni ku tiseketela hambi hi kona ke mpela u kumeka na u ni ku va u tlhengela ka le tiseketela na ku ni ku va va ni ku miyetela mbilu va ni ku va u rhula embilwini Celia Kushabuk loke mo ramba kulongar kuba ata pangalata ye ofo atoli ni nyamuntle ke yelo unwe kokola ho kutemba ku fanela kuva kutama kurukona